0: UCAP FM 103.5.
1: Mat na bay ci rew
2: alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko mi mucc borom be abdom da ko sukkal
3: den nga walam yaay di wax ne salax bukki bet gunt bant lukki betam
4: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
2: walam yaay dale yaay ne gam loxo du ko genné
4: ya sa xottiku guddal sa goñ la
5: walam yaay neena jeñu bunt ñu ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
6: walam da wax ne ku fay say bo fay say non
7: walam yaay neena fetal guma fekke xofam tuyam duma jaxal
8: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
9: ci bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xosal woñ bi
10: la bar ngol nampu boy bajant
11: lu bëgg ci biiru xaban ak ndegu
12: walam yaay neena seydu bubbu ba fa la neex sumi san
5: tak takal mbop baxalu tung bana
13: lu de bu na be xeñ buñ ko sulu
14: walaf jaay neena luy naaw mo neexa sanni
15: walaf jaay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak mom ko gën muy geul daan ngay re
5: walaf de da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
12: njaay dafa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
16: wolof njaay neena ñi mëna ko to amuñu baam
2: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
16: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw wolof njaay neena fu ñi fessé té dafa joy bu gurum
6: waaw di wax ni wolof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war té xépp
2: wolof njaay da wax ni atuk gaynde forlu te
17: kuyel ñay bu ñewé ci dé kuyel mbott wala mu bolé ko ban ban na pa
5: wolof njaay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
6: cheikh ba wolof njaay dafa wax ni ku dem ba ci all ba mari sa bam tax nga rey ko da ngay yëndu suuf
5: wa wolof njaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu da foliku man na la bet
2: wala fu ñay neena la reg moos jeexalut ak mbana
6: cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
2: wala fu ñay day wax ni ñagu adina uta jërul yalla torbo atam
3: wala fu ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaale xamulaw
5: wala njaay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
2: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
3: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey keetu yax
5: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
4: ku nu rafatale jakk faat waxtu warul
5: wala dana aduna de bu ciire way def nako laalu
18: wala njaay dafa wax ni barendo ba bëgg kër gu sédd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
13: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga
3: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngoré di moy takator melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu laax ge rankal dana jex dama la koy
5: wolof njaay da wax ni bu gop atuna tul cour jekki jeexna
4: waju ñaaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosana
12: wolof njaay day paral di wax ni ndigal day ciabil la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yéme ép na ubbi
13: wolof njaay dafa wax ne jëm télé bayyi gacce néw ja
2: wolof njaay néna ko sax dembu tabi do ko sami xeyaram jambo
5: wala fa daf ne ganar bol ko xebal akku ndax makuy bala xel
3: ma ñe dañ daan wax ne bopum jaxa day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
5: wa wala fa ngay dafa ni peppum kepputal xontu picci tok ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte day bu duggul kaaf rek duggu taaf
6: dafa wala fa ngay wax ni
16: gemmiñ guy nacc borom dox jam
4: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
1: señabulat wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jaay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
12: wolof jaay do wax ne nagul yul bo chamé so wu wex batal
1: wa wolof jaay dafa ni sacc budul raw jeerul yak ay nelaw
12: wolof jaay dafa ni
19: señabulat wolof jaay dafa wax ne bu leg leké arom nako gëreme coy
1: bëgg yap bar mom la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
4: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagaadi
16: sëf bu dëkké loxo jëf jëf
15: wala ngay dafa wax ku ñu ñu sa borom kër yek sa dom
1: wala ngay dafa wax ni xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëggu
4: waxi wolof
1: xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëggu wala ngay dañi dégu fot ñaka xam ya cey nan
4: photo photo tagalul mbam ak nopi
15: jappan do fot fot
1: kelim bi sukkal lay nga waye regol
4: ben ab nen munesu ci am pedd am ci ciuj
1: denti kat ron lal dafa bay ko defenu ci room
16: wolof jaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum fala
12: wolof jaay den nga sum pullo bu la ci yore goj da wessu ren ba
4: betak tan jeel na mi def sank lay
13: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamt fenkul
12: jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
4: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef borom konku yëgut borom larmel
12: waaw wolof njaay nee na daan bu naqaree gunge di ko defar wolof njaay nee na deretu bopp du mooy mbagu borom wolof njaay day faral di wax garabuk àddina bu meññee bul wat bul gësam nigal ba mu tàddi nga fa
4: ciwal du tëb doom jëbët
12: jëdd bu mu jëbët la boñoo deetit di fa sof
15: ayal waan ku ci watoo xaaj ko bëna wéssu mustafa
12: mbojjan fum taxajo do wër ko cour di wëré la
13: rek rayna suñël waye loxo muñu ko
4: picc mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picc mi ci kaw taal bi
13: wén wén gëdd samam ndawal téré wul samam ndawal ba bari wéñ
16: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru ndro ak mous mous ndro ak siru da gis nga fi ne siru cheikh abdallah mosu ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wé tawaru mos ci bopam mo gëna noy tawaru siru te saw tawaru siru ko sul te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
4: yo xam nga siru le
16: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
4: man damay dégg ñaar mi dégg sa ndax ti dégg si ndax
16: wa
4: di dégg bëbëtor
16: bo né si ndax ñom ñepp nga bolé bo né sa ndax xamal né ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo né bëbëtor na nga ñew ci bu goor
4: légui ñom ban jamm nañ wara nen
16: nawet bi bu commencé ba nga xamné ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñoom duñu gas ku deugël wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamné ci ndax li ci garab yi le dëkk nga diko xol bu ñëwé yaram wi lu rafet lolu gëdd gëdd yi day wañé ko wat fan yoy
4: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
16: muy nen day yolal
13: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdulahad Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay gar waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koc bam ay lebu ak ay

0: saka ji ziyaru ba saka jere jef
1: naka ba kan bay
0: ni ki sen ba kay alhamdulillah
1: barikallah
0: dam rek
1: ap sa yaram bay wa mom liñ la ci wax rek mom wax dëgg yalla nak wëcc nañu ci da kuma ne nak safor yepp jubadi am nañu jub lool di doxal naan lañ wara doxal apprenti yi am nañu ci jub ñu am yar man mom ci dëkk bu la dëkk keman la ndax mom fimu ne da ngay yéet ci wata bi sax bala départ ñu nako avant bu ko defé yow bo ñëw yéet wala nga wal bëkk ne gatt ci ki sa ndig man na yaq wala lere lu ne ci fess nako ci mbacké ku bari amna wër bala yi dal mom suñ ko mënona bari mom mo ko jam ndax mom amna sécurité waye mbacké ku bari mom bu fekkone sobor yépp dañu mangé manko manam say ci ñom xamnañ ñeen say ci dugg ci wata yi blanqué fosse yu yépp ñu ku ci gëna ko bu dugg sama wata jamay am waye ñom suñ ko def dañuy xol gis say bo xamne mu dugg ci biir señ mu wër ko na xamna lim ciy def amna kum top wala leneen loolu lepp ñu diko sétal loolu mom mbacké tubaay mom wax dugg yam yalla mom sécurité mom bari wu ci def té itam fiñ toone ni so déparé fi ci biir magal rek dugg na fi bëgg dem dara mu ma def wata bo wax digënté fi ak kër bay laat la ko mu ñu ne la témé hein ci auto même carré sax ñu la témé lo sax mo xayna xatu magal bi la waye nak waye ngor ñu té mëna def yër mëna wër balaay dal mu war nañ ko bari mom amna sécurité baax na jërëjëf
0: ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 UCAP radio université cheikh ahmed bambakadu gi di baaw ci ndam daru alim al khabir 103.5 assalamu alaykum
2: salaamu alaykum wa rahmatullah
0: ak ñu ngi ziar bu baax
2: seigne pam ñu ngi ziar bu baax
0: ak jërëjëf
2: ziar mbokk yi da nga boko def seigne pam yow dal da nga li da nga outré li outré li nga ba da nga li ba da nga original rek da nga original dal da nga ko dañ tay lepp waxu da comme ni nekkal di ko dama lan mam ak syndicat dal manam bañ jarign la amul ni syndicalisé ko nga bo xol de melni manam ñom manam ko nga ko waxal non rek manam ñom da melni seen intérêt lañuy défendre xam ko ko bu yago bi non wotna sax ki wotna moy papa ak ministre mo wot moy ko ñu fal ku bel
0: motar ndjay
2: way dama ko wax dama ko dara ko ñom dañuy yuxu yox bay fal ni dem tok xam senegal mo moy da nga yuxu da bëgg liké li bay fal ga dem tok xam mom yagu diñ ko falé donc kon kay ñu ñu jarign comme yow da nga man damay indi lu bes kay fal ñu fal dara ko mënu gut 1 an dara ko la fa amon am kon kay fal gi amu ndjay moy problème senegal da nga yuxu bay fal la aussi ga dem tok xam nga li li teggu fenn ku ñu fal ngeen dama bëgg liggéey li ñaar li am ci magal touba da nga wara dajal ñepp nga li ak yi mu am bu jall 3 jours après magal ñepp wañ mais loolu ñoko tay loolu lañ loolu lay wax rek loolu li ñu ñu ñu xam nañ ko li super jox ñoo gëna xam xam do ngi am ñoo seen auto lañ am ñoo seen auto lañ am di wax magal la événement da nga yok fi ngay wax ñoo gëna xam ñoo gëna xam loolu ñoo koy def ñoo loolu bo leen way attention soxla ci loolu lay wax waye li ci biir deug manam li ci kaw way ñoo xam nañ ñom ñi koy ñom droit yi gaay li yok yep ñoo gëna xam waay lo maam nak bopul rek ak magal dafa am ñu wote ha ñepp dimbali ñu té dama dimbali ay nit ba paré yok paré lo gënal nga yow dimbali ñu affaireu dekk way yi nak mom lima ci xatu dekk na lay waxat moy manam affaireu ci dé yi dañu tokka waxon ala bu féké mëna nek mo gën mom manam bu féké mëna transfert manam programme yoy manam ci bari dekk bi ci jëf ay cité xam nga donte ay 200 yoy donte ngui fay pan dang mo tane waye li mom manam pour mu dekk bi mom su ko té bi nga dekké mom o mom pour keur baaxu yombul mo parce que même bu amone ndoxit manam nag yaq na ay ci dal ni jégué yow wax ne ko dal ci féké mëna défar ay cité han biñu diko fay par ben 200 salon xam nga lool dal mo ci téne mo lool dal ko programme dal la féké ñu koy dégg wax ni mën nañ ko ay bér top ci dal def seen xaalif ni tabal ay cité ñu ngi gën mo dal la jox ko li jënd ko mu yow parce que même so dimbulo ko ba nga tax ko tamit day yaq waat do bu dé fondra yaq bu dé bari ma nañ koy liggéey mëno ko bu bamay jël fofu xax bare lay jël defa ay cité mu genn côté aliba ci kaw fofu am espace mu genn dekk da taba pour solo jox leg ñukoy fay ba kër muy mat la laj la nga fatum pap ni jadd ñep gërem ñep salaam rahmatullah
0: jërëjëf ñu sant ko gërem ko bu baax baax UCAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir mustapha ndjay amna waxtaanu yaatu wo xamne sekk na ko ak kenn ci kilife mbacké touba yi ndax kéro bi mu jokko ko Moussa Lang Ndiaye mi jité regroupement bi ci lañ joxantone rendez-vous

0: ngir ñu waxtaane ko. Bi mu demee nag am na kenn kum ko fa booleel, muy ku ñuy wax Cheikhouna Ndiaye, moom muy vice président bi, moom moo topp ci Mortale Ndiaye. Waxtaan la bu yaatu wax na jëm na ci wàllu wi. May fàttali kon waxtaan wi sandi la woon, xëy na kon ay quelque coppeeku am na ci diggante bi boobaa ak léegi ci dox léegi, waaye wàññi bi moom ba tey am na ñoo xam ne wàññi nanu, am na ñoo xam ba tey fañu ko maintenirroon dara wàññeeku ca. Kon dañuy ànd rek Moustapha Ndiaye, waxtaan wu yaatu yi nga xam ne kon jot na koo seq ak Cheikhouna Ndiaye jëm ci wàllu bu noppee, su ko defee ñu mën a wéyal jotaay bi ànd ceeg moom ci li xam ne kon mooy jotaay.
1: Ñu ngi lay nuyu sëñ bi.
2: Maa ngi lay bay.
1: Moustapha Ndiaye la, journaliste bu IPAP. Tey ñu seet si la nag bëggoon waxtaan ak yéen ñi yor yi kilifa yi oto yi Mbacke Touba yi. Tur bi naka la ak itam lan nga jiite ci regroupement bi?
2: Man maay Cheikhouna Ndiaye, vice président Mbacke Touba.
1: Sëñ Cheikhouna, xam naa jafe-jafe askan bi rek moo waral tey sunuy tànk ci ñu yu baree bari bi ñuy jooy, mooy gis nañu bi ñuy jub màgg bi yokkoon nañu paas yi. Loolu tamit xëy na askan ba nga ko doon fay ndax dëkk bi ni mu meloon, waaye mu mel ni ba suñu jonne tey wàññeeguñ ko. Te itam distance bi sax gis nañu am na ci ñoo xam ne dañ koy wàññi, ndax fi ñu lay yebbeeg fi ñu lay wàccee daanaka du sori. Su ko defee nga fayaat 200 dem, mu dikk la 400. Loolu ñu bëggoon a xam yéen lan mooy ci seen gis-gis?
2: Ñun daal ànduñu ci yokk paas. Paas bi 100 francs yam doonoon moom la doonaat. Bi ñuy màggal di ñëw nag nga yokk paas bi, mooy boobu da nga daan wàcc tali bi. Comme da ngay wàcc tali bi nag jaar ci mbedd suuf, mbedd boo jëm ñu ne la jàll ci beneen, nga jàll ci beneen yokk ba amul problème. Mais nag nekk nii boo jógee Mbacke ci kaw tali bi ngay jaar ba àgg fa nga naan àgg, paas bi jël na ba mu nekkaatoon 20 dërëm. Touba ba Mbacke kun yamaleeg engin garage ci client bi la neex. Ñun nag mënuñu fenn ku ne ñu du taxaw ko, waaye ñun client yi lañ àndal chaque jour dama koy wax. Te client bi nag moom moo mën a jël ay responsabilité, parce que fii ñun mosuñu fee indi emprunté boobu boo xam ne wala sëwër boo xam ne dañ naa daf ma laaj 200 joxuma ko ma issuwaat jàng moom, wala daf maa yeb jëme ma Touba wàcce ma ancien garage ni ma wàccel wàccuma mu boox ma wala mu def ma nangam. Parce que oto bu nekk dafa am numéro bu ca nekk. Ñun nag numéro yooyu ci lañ mën a di sukkandiku ci client yi. Parce que client boo xam si ne ab oto def na la loo xam si ne pour lu ko def. Parce que su la jëlee Mbacke ñëw ba ancien garage ni la wàccal, ngeen doon ñaar ñett ngeen ni wàcc ma toog jooto ma du xëcc kenn, krisànni ci biti du dóor kenn, du saaga kenn, du xas ci kenn. Waxin bi nag mooy fii laay yem ak bu ngeen wàcc man fii laay yem ak yooyu yëpp nga bañ a wàcc. Parce que looloo ñu mën a tamit dimbali, ndax lu ñëw ci ñun noonu, lu ñëw ci ñun ñun danañ ko saafara. Mooy kii daf maa war a yóbbu Touba yemale ma ancien garage. Bu la yemalee ancien garage toogal ci oto bi, oto bi bu tournewaat yi dana romb fi ni joxe 100 francs. Bu ñëwee ba foofu nag yow client bi nga wàcc ni oto bi daf maa war a yóbbu Touba yemale ma ancien garage. Nga xool ñun ba xam nu ñuy def ak moom foofu, dana tourné fa foofu foofu fi mu la indiwaatoon noonu ci mbaar mi, dana tourné waat foofu yóbbul la ba même bu doon mennum yow dana fa tourné waat yóbbul la ba marché au cas. Mais nag bu la nee wàcce nga wàcc dem di xuloo di dem di wax, loolu ñun wax dëgg yàlla mënuñu ko saafara. Li nga ko mën a saafara la ba bu la nee 200 nga may dox yëkkati 100 francs jox, ba xam moom dana lay téye dóor la wala daf lay saaga wala daf lay xas. Oto bu ci ne am na numéro bu ca nekk, bépp emprunté bu dépassé client wala sa wër ba dépassé client ñëwal ci ñun indi ñu numéro bi ni oto bii moom ne nangam. Benn nga jóge Mbacke jëm Touba sama fay la 200 nga lànk, bu tourné waatee daf ñu romb mbaar mi ñu toog noonu, il faut mu romb ñu foofu. Bu ñu rombee foofu boo ko signaler dana ko lijjanti. Bu dee marché occasion la jëm, am na ñaar ñu fay monté. Boo fa demee képp kuy monté yaa ngi ab siile, nga ñëw ca moom ni ko oto bii kat daf maa def nangam, moom nga wax ko saafarewu ko, nga woonu nun ni ki monté place sàngam kat am naa sëwóor jafe-jafe wala pamprante jafe-jafe, wax naa ko ko mi ngi nii faalewu ma lijjanti ma. Boobaa ñun ñëwee moom ndax chaque jour bu monté boo wàccee fii ngay.
1: Kon daal su ma la déggee baax daal client yi ñoo ko mën a fajal seen bopp, waaye yéen nañ leen di kecc seen yoon nekku ci.
2: Waa koy client yi daal am na loolu loo xam ne client yi moom moo mën taxaw lijjanti ko ba dara fekk ko ca nak bam ñew ci ñun ñu ñako lijeenti ba fekkon ni lool lool la bu bo da na mëna wax da fekkon ni dafa ñew ñu wacc ko AC garage fay ko 200 wacc ko AC garage mu ni waccuma ñew ba ci mbar mi auto bi day tourner wat bu tourner wat akum jëm bakki mon mu nu ngo tok ci auto bi ñew ba ci mbar mi expliquer ñu lool fajul ñu ko lijeenti wuñ ko boba man na ni ñi kat ño ci and ak ñoo waye ñom lañuy defante ci all ba ay wérante lay doon fi lay wacc ak 200 nga may jox 100 francs nga may jox lool mom ñew ya ko mëna safal sa bop ndax ñun fekkum ndax ñun duñ taxaw mu taxaw ni ab client ñew di yek emprunter ba taxaw ni 200 lool mu ñew parce que bo ñew ci mbar mi ñu ñi fekk ñu taxaw auto yi dañuy ñew diko fekk ay client yu taxaw mais buñu fekke client yi ñu taxaw client bi ni makke amuñu sañ sañ ni ko 200 la
1: dañ koy dañuy def dañ len koy neubude len
2: voilà ndax bo ñew ba ci mbar mi taxaw client bi arrêté la ni la makke doko ren 200 sa franc ndax ñoo ngi taxaw kon nak bu ñu dépasser ñu nekk ñu ko ndax makke to wala ba bari arrêté fokk arrêté mu taxaw li ñoo yon nak moy client bi mom mo ñu mëna jappalé 200 francs yeex na fi 100 francs moy pass da nga joggé makke ba marché au cas 100 francs la amul fi lay yem wala fi lay tourner client yi nak ñoo ci mëna dimbal nit auto bu nit ñi yeek waye wacc jëru ko waccal ak tawli jëru ko nangam der jar na ko da nga fay 100 francs jëm Touba bu la wacc ansay garage pour wacc neel man wacc mu auto bi tok ba xam mom tone wacc mu rek da na xam ni ki amna fu mu ko tek xam nga lolé affaire bi su la né waccal tay ji yow melnum yow bo néwon auto bi tay mu ñëw ba ansay garage ni la man fi lay tourné mu la waccal ngeen ko é wacc mu dikkel nak ben ban ngey wax mo waccal wacc mu dana ni ki mbiram amna fal la ko tek ci yoon la nek mais su la ne waccal ngay wacc wala nit ñi tok kenn wacc ni wacc len wacc tolu jëru ko nangaw keneen wacc ya leen may lañ bëgg mais waccal ci mom baatu waccal bi ci lañu yam ni mu la xëc du ko ci sa bu bu def dara bo nga tok ko nga tok ni am ande wacc Touba nga ma wax Touba laaj bu la ne pass ngay ko 100 francs jox bo yëkëté 500 jox mu talé la 300 nga bañ ko jël diko wacc diko dalama 400 li dal lañ kina yi ñono ci mëna dimbali mais ñun lu exsi ñun ñoo jour rek la waye nak benn problème bu exsi ko ci ñun amul dañ ñu wo dal auto yi fi lañ yam ni ngui koy déggé yow nonu man non la ko dégg tayo tay man non la ko dégg 100 francs rek ku ci joxe 100 kan du la ni lan mo tax nga jox client nak mom li dañu bëggoon nga jallal leen ko ci client ba client yépp xamando fu way jëm fekke Touba nga joggé jëm garage bu bess wala nga jëm mbacké wala emprunter bi ne ñëwul pass yëk 100 francs jox boko joxé 500 mu ni jëy nga xol muy 300 té la fay 200 né ko jox ma sama carte paré ci mom nak parce que xulo bu bare yamel dugg ca xulo bu bare dana yow amu argument ci yeen waccal waccum yam ca ni cel bu ca tegat nak benen bat su ñewé ba ansé gar ni la waccal ngani ko waccuma Touba laaj mom nga wo waxante ak man ci cel du lo xati mom ba li nak na ngeen ñuko jallale ba xam dal di di mom kenn andu ci man anduma ci tay anu ci man sax bon lu mu sa xaw damay dem rompoy be mon para nan garé total bé parce que am na ñuy monté ci garé place mais ñaan ko doon da ni taw wacc fa client ñeu rom point taw bi pour yapp dag dag ya ben heure buñ ko rek ko défé nak Samsung ki mo la ci def 6000 ngay fay 3000 6000 ba do ci client dal nañ ñu timbali agul fo nga wara jëm ñu la waccal nga baña wacc kon ci laaj 200 ngay gëss 100 francs jox ko tok ben client bo musul emprunter door na ko ngir 200 amul sefo door na ko ngir nangam amul waye wala neneen ko waccal wacc bi ci door ñom nak slogan mom moy ku ñu arrêté da nga na rek 200 rek ngay dal di wax su la joxe 100 da nga na jël waye nak bu ñu arrêté auto bi na Touba nga ré 200 koko arrêté taxaw kekeren ñoo arrière taxawé légui nak bu féké yow arrière nga taxawé man ma jëm garage ma ñew nga ni 200 ma ne 100 nga ni yega dama lek buñ bu ñewé garas client yi day jeex mu tourné client Touba ba nak arrière auto bi wëro ko arrêté jogé Mbacké jëm Touba arrêté ko nako fo jëm auto Mbacké Touba bo jogé Mbacké jëm Touba neel ni mu taxaw ci jëgë yé marché la jëm waye boko né fo jëm mën nga ancé gar nga arrière taxaw ya ko may atu auto bi amul sañ sañu mom deuma feral Touba kay ngay joggé di laaj auto bi garage la wara dem
1: ok garage ou pèse
2: waaw wala Mbacké
1: garage ou pèse
2: voilà bo joggé Touba mom auto bi boko arrêté dang koy laaj garage ou pèse nga dem wala Mbacké nga dem mais bo joggé Mbacké auto Mbacké Touba ñew nga seen ko mu ñew nga arrêté bu taxawé yégal waaw marché la jëm jërul laaj fo jëm waye soko ne fo jëm mën la acheter garage la yëm yow ya bëgg tardé sa bop auto Mbacké Touba bo seen muy ñew joggé Mbacké nga jëm Touba marché okal du ñëw arrêté ko yëk tok bu ñu ko fo jëm ndax déjà boko ne fo jëm yow yaangi wudul auto bi fu muy dem ak fu ngul dem tax soko ne fo jëm da na acheter garage la yëm nga arrière taxaw be yégal tok auto bi mom da jumaaja sax xarañ dan dem mais jumaaja bay fa liya koy téré ndax bo taxawé di wacc dan ni amna taxaw wacc way um taxaw yam mais nak fi ngay taxawé di wacc ak client mëna jël bolé ñew di yegg am fekké ñom ñom bay fa liya yaagi taxaw kan na da ngay yeb fekk sax yewoo mais nak fu client di waccé nga seen auto auto Mbacké Touba bi client di wacc amna client yo xamné dañuy yegg ñu xamni fi dañ koy téré mo tax ñu leen légui yam leen marché occas wala ngeen yam teli ki bobu non dëré bo ñëw ba ci ki kiwu nga baylat miru nga baylat wala nga tourner bobu jëmat nak wala wala nga jëmat garage dess waye duma ñu mom comme ñom dañ koy direct bu la jappé dañ lay garé ci borom auto mom mëno ko garé tax 10 jours lañ wax ay 5 jours 10 jours loolu mom mom ma dañak waye dal mirum page bi dal la bëggul radio yëpp ñu dalalé comme ni nga def ñëpp ñoo dem xamné président bi andu ci vice président andu ci benn membre bokk regroupement Mbacké Touba andu ci kenn ko ci andal am ñom nak ñoy def ci seen seen ciobaré bokk ñun nak ko duñ fa nek mëno ko nga nek bo bëggé ñëw taxaw banque islamique ki taxaw rom point ki taxaw agence garas loolu du ñu won mais client yi dal nañ ñu dimbali ñu ñom ci loolu képp ko xam ci nak def nga li ñu la sante ñu ne la passe nga yëkkat 100 francs dox la ab auto def la ci lenn lum la ci wata def ñun boba ñoy responsable boba nak am nga sañ sañ jël numéro tam dik ni ma ki kat jox na ko 100 francs saga na ma wala xass na ma wala doon ki kat dox na ko 100 francs ni ko marché wax la jëm ñew na ancé garan ni fi lay tourner ma ngi ni ci auto bi nak waccu auto bi bu ñëwaté fi ngi taggé 100 francs bon nga ni ci ni ki kat dax ma ba wara yobbu nga xol baxam fofu mom nan lay def même bu yewon nombre Mbacké dana ko waccé fofu yow yobbu la ba marché wax ak mënum yow ciogutu
1: waye leer mo koy leer ma sha
0: ngok lolu don waxtanu yaatu Moustapha Ndiaye sekhlu kok serigne cheikhouna ndiaye moy vice president Mbacké Touba yi ci leral lu jëm ci walu ko yokum passi mu don leral yu am solo waye tam am itam ay jangat yu warna nek ci bir deug deug itam gis na ne itam amna benen taxaway bo xamni ni mu ko waxe ni lepp kon mu wara don ci taxaway client bi deug la kiliani warna no am sen fulla sen fayday bop xamne li kat lañ ci yoon may li lañ ci yoon xagn waye japp na ni ñom ñi nga xamne ñom ñoo leen yilifa itam te Mbacké Touba bu ci tepp amna fum leen di fekk di leen jox ñaar fukki deureum te ñaar fukku yoyé may ñu kenn ku ko romb da nañ la siffler nga taxaw bo siffler bo taxawul da nañ ni jël sa numéro am lu jëflenté ak yow niñ woyé ci ñaar fukku yoy japp na ni deug deug sen mission warona ci bokk itam kay taxaw di jël ñaar fukk yoyé ñukoy jox apprenti bu wacce dem di joxe ji 100 francs
3: warna am ben agent ci ñom ñoñu ku taxaw ci yoon wi ñew taxaw ci buntu auto bi yeen ñi ñaata lañ leen fayeku loolu warna mëna nek lu yomb li jënti la mënuñu fu neñu taxaw fa deug la loolu deug la waye wet gu mbakatu waye départ amna fu ñuy joxe 100 francs mo xam ñi dem mo tax am ñuy ñew ngal la waye bu ngeen démé ba wara jël 100 francs ñu leen koy jox naam ku taxaw ci buntu auto bi apprenti bi ñaata leen fayeku loolu yomb na lool kay yom na dana ci wañu lu beure beuri kon nak yaakar na ni lool itam ñom ñi jité mbacké toubay war nañ ci amana bay war xel bu baax ba Mustapha Ndiaye ñukay jaajeufalat way dal ngeen xamé ba fi mu toll ni ba tay may wax ni ni ni ni 200 francs yi amna ño xamni ñu koy fayé ko ba tay tay luma dundul la luma dundul la auto bi ma dugg bi may ñew tay di xey ci fi benn man ma fa fay 100 francs wax na ko ñeneen ñepp 200 la ñu fay ICAP 103.5 assalamu alaykum da kay ñu ziar ba
4: sun bi yang ci jam
3: da kay ñu sant kay
4: alhamdullilah
3: alhamdullilah
4: waji de lim wax leer na ndax amna lo xade bi amna yalla wala ñay ray wax naan fajam kanam borom ko fajal ko waye apprenti client yi tam wax deug yalla fekke ne yow da nga war fay da fayé ko 200 nga dang ko fay ba pare yit wala nga bañ fay fa manam te li nga xamni bi li nga wara doxé doxé woni tan ba tay wax deug yalla day jafet
3: leg leg amna client yu lendu fulul leg leg
4: fayé 200
3: amna client yo xamni ñoo fulul apprenti
4: même fekke deg nañ kaddu yi bu fekke fayé ko len 100 francs tamit depp lolu itam ñiko mëna xam sax bari wu deug la amna ño xam du len ko jaraw waye amna ci wax dal mom dafa jafé pour li jënti danaka ñom niñ ko waxé legi ñom ñom ñu mëna ko li jënti ci bari bari sax tay comme bu fekke ni auto bi dafa tourner garage bu manam bu ancien garage tourner ñew ba tolok ñoo waral leena jox 100 francs wala na am kenn ku jox kena ñom lepp xam nañ ne lu déme nañu kenn ku jox ñew ne client ñaar ngeen fay su ko defé kenn ku ne wax lam fay bu fekke li tégg nañ ko ci yoon ñu xam fekke tégg wu ci yoon ñu xam waye dal transport bi dal mu ngi metti ñoo xam ni ñi ngi wax deug yaal amna ñoo xam ne duñu mëna wax deug deug akulay taala ndax la cey joge ci jëm di jëm ci ñoom dañuy baña ñak amna ci ño xamni bi transport yi joxe auto yi tamit ñoom itam ño yoklo ño yok ndax fekke ni magal bu la ah magal ka djugna dañ ngeen wara yokal li ngeen di wer parce que la ñoo ñi itam kenn gënu leen ak jar ñoo wax ñoom ñi xam ñoom seen auto yi di dawal baram nga xamni bi safor yi ño leen dawal safor yi xamni ñoom seen auto waye amna safor yo xamni momu seen auto dañ leen di wax leen nangam ngeen di jog naam kat magal ci ñoon kon war deug yar war ngeen lu motax ba tay beul nit ñoo xamni lu wax ñu yok kon dal client yi ci lañ bok ñi nga xamni ñoy kon li ci lañ bok waye transport ñoom transport lu ci lañ bok ñoy jéggul wa assalamu alaykum wa rahmatullah
3: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 pikap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gañu baaw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
5: assalamu
3: alaykum da kay ñi jaar
5: ma ñu war legi wax ñetti baat rek manam dal nima ko gisse moy fi toni bu fekke ni ko melne man mi nga xana dafa xaw nugu dolem bari wu parce que ñeeta def ñepp ngi ko cey baye mu def ko ko dewe mom day am problème so xamna mbir mu nakare di jënte kiko man dal moy ko xamne ku wolu bopam la sax man jogena fi duggu auto jëm café bi ñewé ba ñi bi safar bi ne dañuy yakal ben way bu wolu bopam dal ne man day duma ne kenn wacc dem duma ne kenn bu wacc waye man sax waxante dana mako yob bam ko xolé ba ñimimu ko lam wax moy te bobu waji joxaw la def sofur bi da ko xol xol amul taxe mu ne waaw nañ tous ba joxaw bañ tousé ba joxaw ñun ñi nga xamne da nga wéfu bu ñepp ak amuñu doole ñu waccé wax nañu ko carrément neena bu ngeen gisé ma ak ci dé waji la ba nga amal histoire rek waye man ñi di la bëggone tool moy wax ji ñu ko mënul doole mënul dara te fiñ tool ni tay boor kenn nañ di brisqué ñet def ñepp dañ ko cey bay ngir mu naqare ni jënd jërëjëf jërëjëf
3: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax 33 976 0909 33 976 0909 ICAP 103.5 assalamualeykum naka monsieur la
6: allo
3: naka monsieur la
6: fekke yaa ngi may dégg dama dégguma dara
3: ma nga lay dégg bu baax baax
6: ba li ma ciy wax de moy loolu ñu wax di dégg naa ko suñu xexu na
3: Ndiaye
6: Ndiaye Cheikh Cheikh Ndiaye Way Cheikh Na Diop jëndal nañ ko groupe yag Way mel na da neex ci li yaay sa bo ubé sa téléphone nak ñu dugg ci tax ko fay nit ñi nga xamné no nek ci xol di xol ak ay ñoom do koy xol day melni da leen neex buñ ci am soxla buñ ci and man ma li nga wax né yow 100 francs nga fay tay masna ko def auto bi lim yob ba way li nga ah nan ko ñaana am rek señ bi néna won nanuy la jox rek nañ ñu délo rek ah nangam lool la wax loolu nga wax ci fofu ñuy wacc di 100 francs ñoo ñi buñu dugut ab tigani cipp dem wax ak ñom batay yefi dal mu xawu numa ko meuna wax dal waye ñom buñ ñëgul ñew laaj yow ngay wacc dem nga ne hey wala bu apparat ko wacce nga tax ne ko nangam lan fay di ñom wax ak ci mu jënd ko gis nga li sa forcing te du mbacce Touba yi dongo du gir bay même inter gir bay loolu waji jënd wax leen ci auto bi waji dafa am doole loolu man ñi dunduna ko Touba Dakar ba bin na ko yoon Touba Dakar lu mel non waje ko yeg bokkol ko am kattam la fadi nun nak ay nit la ñoo xani amul doole mënul dara waaw da ngay dugg ci auto bi chauffeur bu def yo xani yi te kenn du nepp ci gimi dama ci jaar kaas kaas kenn dimbali wu ma ci ba ci bir Touba Mbakir ana ben bis ma dugg ci ab tata bi ci barke serign ko am muy dublé nu ko neex di daw xilal dublé goor dublé duwan dublé nangam ba may wax ak allo
3: ah bisoula ha ñu dégg
6: wa ba may wax ken dimbali wu ma recevoir bi tay buma ñewon fofu garage buñu dajalé recevoir yi mané le ki ya mu lan recevoir defal fula defal fula defal fula bima wacce garage door nan ko ay señ bi sétam mu na man ñoo tay ben wayu ci na señ wacce rek yi di wax ak ñoo ko ñi fi demel oumu kuma dimbali man ni li waje kaas na ba tay oumu kuma dimbali day melne li ñu def dañu na neex ba ci dañu auto fi dem Dakar wala nga dem fenn secours bi def ci ci ak même bu te jé amé yow xamoon nga ni li dana am te kenn du kaas bu may kaas ci duma dimbali day melne da neex ci ngeen lool da la ci bëgg wax na
3: 33-976-0909 Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Giba Tindam 103.5 Assalamu alaikum Bismillah
7: Assalamu
3: alaikum Ok Bismillah
7: Bismillah
3: Ouais n'y sante yalou ba Ok Bismillah
7: Koko don wax ci girum pass bi Man ñi di wax yow demb rek bi 3 heures du jot dina garas bes jëm ci bir Touba waye bima planté bi biñu commencé dénk ci 200 ba yëm ci bas ci ma témer la ko jox nako dello ma 400 mu bëgg wax mané ko eh man duma sar yi dello ma da muju ñepp la jaar 600 francs 600 francs ndax nit bu fekkene la ngay def bo ci xamé dara han da ngay mëna bo xamé yoon rek man ko ci bañ am ak jaxlé dal man nak da yalla da dogal dama lol mo ci nek yok bi ñom chauffeur yi sax mom deug dade manam man mi wax ak chauffeur la waye nak chauffeur yi dañ ci am responsabilité xam nga apprendre gëna moy commande manam mbacké Touba apprendre ñoo leen commande apprendre moy def moy dim chauffeur bo fam tok lay tok rek ndax kanam gi sax boko ubbi won boko bëgguna ubbi da nga fekk ci sécurité lool rek mo ci nek manam ñi jup mom dañ jup ñi juba di tam juba di rek xam nga mbir mom gëna bu fekke ndir da nga ci sét digg Serigne Touba rek yow da ngay day yomb jappandi lool waye fekke da nga sét ngir xaaliss rek bu xolon ci Touba bi da nañ gëna gor gorul ndax ci Touba bi dañ participer ci bis wax di yar lool dal mom xamna ko ci mom yalla ñu yalla boole ci ñi jup rek
3: jerejeuf ñu sant ko gëreem ko 33 976 0909 tay ñaari tém lañu di way da mel ben wi mo xawa gëna farata mbokk yu bari yi dugg muy walum transport bi yokku pass yi nga xam dañ koy nemmeku ba fi mu tolli magal gi jeexna boba legi da naka ay bis rombu na waye tew ba legi am ñu fan tay walañ té ikam assalamu alaykum
6: man bu koy deug rek manam comme ma diko li wax rek ak soor yi man ay complexe deug ndax man comme fi may jogi ni man ko wax sa jërumugi def fi ci ali may jogi manam dem na ay même fois wax ko soor bi manam comme bu teje pot bo de ko ko bi mo ne ñom mom seen auto après même pas boko waxe dem da auto ñom mom seen auto ñom dal da mel na comme
0: jërëjëf, ñu sant ko, gërëm ko. 33 976 09 09 33 976 09 09. UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5. Assalamualeykum.
8: Assalamualeykum.
0: Ah kay ziar ba
8: dama da jant ma wax
0: ba kay
8: ba ver
0: mbake
8: ndigma bu baax
0: ma lay deg bu baax
8: ma nga def ak ciwane bal na ak
0: bal na
8: ma la ñu gën
0: jërëjëf
8: yalla boy jégal man da affaire yok yok bi parti yoy mom dal dama jappal est ce que gorno dogal bu mu ci ma dogal ak préfecture comme ñom ñom mom di do wara buñu waré yok ñom ñokay xam buñu waré bañ yok ñom ñokay xam est ce ñom ci way jël seen am benen matuway bo
0: xam wonon xam nañ ko ci bu baax sax bu baax
8: bañ baye su wut rek
0: am nañ ko ci responsabilité bu mag ma sax responsabilité mag lañ ci am ci kay bu mag sax
8: waaw waaw légui nak non la démé nak mom buñu wax na bu su ko xam nga ki permettre mag gi mom kenn ku nekk da bëgg def lu la neex même mass ni fi ñeu ci dëkk bi da sa yop façon père yop ko xamni ak yi nga xamni dat bi gëna bu nga ci indi non lo affaire yoy non la déwé mam wa père la ak super mom war na no wax da lu ngeen wa dëkk bi mom wal ak gourna père bi yëpp mom di bu duwe mag bi lu apa ñett wër ñu père cd nangam na lepp mu ci dé rek ci client ci ñi nga la yëm amna affaire ba na xalna ligel gis nga koku mu jox legui ni da ngay dem fe ñaan ñom mom gene auto fami ak dalna ma ba wax demé di ñang lu yaakar ni dañ ma ye mom auto bi ko bu na ko yoko ñi de za dem samaron wa salam
0: 33 976 09 09. Amna benn mbokk bu waay benn vocal legui di rafetlu ndindi auto yu fay joge coxeur bo xamne kon ma nga fa di fa def nenañ liggey bu am solo ndax kat nena aljuma ji top ci magal ga lama wax da bok buñ magal ba ci ñett fane lama wax dal dafa am benn wet gu mu taxaw mom auto bu fa dik dalay kar ñaar ta ngeen fayok bu de 100 francs bay la ngeen dem bu de kuñ fayeku 200 mu delo la sa wetch aw leere auto ci ndiri lo lama ben mbok yone ben vocal legui dama ko wax di rafetlo lu dimel 33 976 09 09. Assalamu alaykum. Ni ngi ziar bu baax.
9: Ma la ziar bu
0: baax. Kay jere jeuf.
9: Ngay na yam jam.
0: Ni ngi sante kay.
9: Alhamdulillah. Waaw comme ni ngi koy waxe rek ci liggey. Ya xamne moy mom la say jeuriñ ji dara dalal waxa li nga xamne mo ci nek nit kon warne meuna sukkandiko ci li nga xamne mi di kaddu ngob ndax maraf nek ni nan min ñepp ay ci dekk bu len dekk waye compass bi lepp ñu nga xamne ñi dekk ñu ko yow ana ko kep ñu ñew di nga mëna di nga yok sa pass kon warne meuna bay waat xet baax baax ci li nga xamne moy groupement bi ci lu mu wax non kon nañ gëna gorgorlu ci li nga xamne manam sukkandiko ci wax ak ñi nga xamne na dañuy dëkk ci dëkk wi na am ñi nga xamne dañuy ragal gi ragal na motax manam nek ni ñuy am fitu apprenti am fitu def lolu way ñi nga xamne manam nek ni xamne seen yoon xam ngeen seen droit di leen ko def kon nañ gëna gorgorlu waat ci baax baax baax ci dëkk bi wormal dëkk bi ci baax te ñu wormal suñu bopp kon ku wormalu su bopp do mëna wormal dëkk kon nañ gëna wormal ci bopp baax baax ñi ngi jéggul baax na ci kaddu
0: jërëjëf. 33 976 09 09. Seen jotaay bi di li ñuy waxtaan ne tey altina la ñu ngi ci wàllum yokkum passé transport beek jafe-jafe yi moom lañ ciy gàlloo beneen ponk ba ca laxasoon mooy wàllum ndox meek taw fii bu jaam jafe-jafe ya waaye booba daa mel ne bii moo gën a itte loskanu ñu bari ca la ñaatu. Asalaamaaleykum.
10: Waaleykum salaam.
0: Waa kay bisimilah.
10: wa kay jere jeuf
11: alhamdullilah
10: koku
11: ni wote mirane
10: wa kay bismillah
11: wa on na lol dal ñu wa mirane do marché ba ndox ma déborder na oh moy smart li may raay def ko abaté té mel ni déborder ñu tonu nan torop torop torop on lay jojju nonu da ñepp degg nga xamanteni dal wax digga digge bi doyna war nak def nan tagati way yépp ndox nan amunu ndoxum nan ñak kenn xam koñ la ndax parce que luñu daggoon ko dafa raatu ndox la luñu gën sul tax duñ dafa raatu ndox yi nga xamanteni mom la nit ñi ni nané nga xamanteni ci rota bu metti la nek ak ci couf lu metti taw bi yalla nak mom déborder da ba am ci ni mom commencé nit ñang commencé di genn di def nam defa tam daw nga xamé la sonu nanu motax ñu wote ni di joy toulat ñu dégg ko nga xamé sétan nanu maam da melni dal ñun mom dal du ñu nit dal waaw nak yag no ak lo xamanteni teggunu ko fenn wax deug yalla jël ñam ndox ka jala ko ci benn poñ ba paré tan nañ ñen nan wara taxawé ligé bi contrôler ko ba xamanteni ni nit ñi du ñu sonu yenn coonay au moins defunu ko gas dagati woy dem seenu yoon keur yaangi def jël amna gas yo xamanteni ñi seen keur yaangi daanu amna ci yo xamanteni ñay waaja daanu fakh yi insécurité ba ci nek nga xamanteni dañ ko gas ba paré ma nga tax ndox keur amu benn barrage mu ngi def bo xamanteni ko bu ñew sax wala nga xamni fi wuru tege man nga tax tabbi ga sax bay mo non sax def ay communication pour woné ni li dans fait nek way da non lañ ko dem bay ba dem jël déborder na déborder go xamanteni ci fa wallahi la ci ngulitu ko wax bo lay bu la yalla ci ya ñew ba gif ko da na bax lool wa benen bi di top moy jimmi favor su ngay wax ci mbacc ci waye ñoy ñi yok ñoo ñi xamanteni ñoo wara ci jité len ñoo war de taxaw ci arré yi taxaw ci télé mu jaral len ci ko waxe parce que ñepp diglu won radio bi ñu ko doon annoncer ñu taxaw ci ki bi ku yapp ñu karla laaj la ni la ñi lu ñaar ngeen yapp ñaar ngeen fay ngeen ni nangam bu fekke ni jaaruna ñu baye ñu dem fekke jaaru ñu ne nangam ngeen wara fay man mi wax ak yow rek li ni jaaral daga ma ko bop la yor mais diwdi ba ma ko taxaw ya auto buma barke tuba buma fi dama nan len 100 francs moy norme bi kuma digg mu nan 200 man ni wax ak legi ni def na ko di len wax ni len 200 ñoo legi nak ñoo wara tax fi legi ki lu ko waxe client yi ñu xam ñom norme bi ndax dafa am ñoo xam dañ ko xamu do jappone matal gi la rek dafa wara yok do wara yok ñu and ci ñom kon na ñom ñoo nga xamanteni tan nan ni li du ta ñom ñoo len jité ñom ñoo wara taxaw ay point bunde yapp ñu arrêté auto bi bu ëkké ci fofa ci ñom ñu arrêté ñu leen ñaata ngeen tay ñu ni 200 ñu leen bu leen tay 200 ah tay dello leen téni pass féké pass on pass lool moy normal bu féké ni bëgg nañu dimiri client yi waye nak tok fa nga tok naam ñi bu client amé problème ñu ñew ci ñun wax na ko ak yoy na client yi dañu man lool ak ñepp dafa am yo xamni dañu xam yoon woon xamunu ko légui nak ñom ñoo wara taxaw ñom ñi ko xat ta bëgg féké client yi ñu jéglu ba
10: jërëjëf ñu sand ko gërëm ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di baaw ci ndam Dar Wali Murhabi 103.5 assalamu alaykum bismillah
12: assalamu
10: alaykum alaykum salaam wa rahmatullah
12: assalamu
10: alaykum alaykum salaam
12: waaw señ papa ñu lay ciaré bu baax la jëj ci rafa ligi salaam daal mëna
10: ñëré
12: ci am momu rafa yi diko ñaanal mo cheikh mom momu tudda yaag ci lool sun borom katan na li papa ser mbokk mi nga ni duggal lim wax lim mujjé wax né client yi ñoko wara fajal seen bop lool an nañ waye lima andul moy sun yoon nekkul ci sun yoon nekk ci wëru wax lool man japp na né événement bi melni magal avant événement bi ñom war nañu convoquer sevor ak apprenti wax ak ñom réunion ne len liek di moy am liek di mo meuna am bu def len li bu ko defé client bi sofor bu mu yobbu ci mbarma wala apprenti bu mu yobbu ci mbarma duñ fa nek nan liek di waxat nan la xamal lo xamal la bu ko def ci tégla ay sanction way tofé ni sun yoon ñew ci mom man japp na né lolu mom ay wax nak saxanal benen bi moy limu mujj wax client yi ñoko wara faje seen bop lolu deggu ku wër ci nga bu na dal def ñet fan jëm na marché maxam ben way yaaga na ñet ñun ñet ño nek goor ci auto ñi ci den ñep ay jigen ma ben way ñun ñoo ci 500 ñi ci den ñep 200 lañ fay kon amna ci lo xamni ni client yi ñokay fajjal seen bop li dafa jaadu da am ni ko wara fajj ñan ko fajj mu ñu ko fajj client yi fajjal ko seen bop bu ñep man ko ne 100 francs lañuy fay 100 francs bu boba 100 francs lañuy fay waye ñi ci upp bu ne 200 nga dropi 200 fay pour ne am nako wala man nako yoy mo teggul kenn même boko mané wuro ko dem da ngay baye xani ci dess nani manko ci yenn barki dem taw bi mu taw ni barki dem ci guddi bi ni nit sare bi ni dugg gisoo auto bu leew sare bi bi demé ba ci dodan bob ni Touba ci kanam def ci côté isine xorom boko passé jakay ceng wa bi nek jakay ceng ñaar dodan bi sare bi demé ba jéggi dodan bi fas bi dafa daanu munu ko jéggi ñun ñepp ñu soobu ci ndox mi suñu yéré suñu dal yépp dafa yaqku légi lan mo téren mom musural lool fayé ko ñu lo pass bu yama may té 300 lañu fayé ko pourtant nga xamné ñun ñoo mujju pousse fas bi ba fas munu jéggi dodan ñoo mujju pousse ba mpaasi dodan ñu yéga suñu yéré yépp ba yaa pourtant waral nako mëna musural lool kon amna ci lo xamné client yi nañ koy fajjal seen bop kon lool mu jox mom andana ci amna lo xamné bu ci manko rek day yomb mais bu ñuy défé ñe def ñi def na man na ko 200 du dara lool mo téggul kenn ñu tuub bu baax jéggal
10: jerejef 33 976 0909 ikap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gal yi bawo ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
13: salam
10: alaykum salam
13: kaper mbay
10: baké
13: ñu ziar
10: baké jerejef
13: bay sar
10: baké sar
13: ñu ziar ci magal bi baaxa ba ñeñu fekke ngene lak tawfiya
10: deug
13: ah ñaari ponk yi ngay indi da melni ñi lay yey amagu ci de nak ki den leral li mu den leral ci transport bi de ak lendemal la indi nak lolu koku wax rek man na nek bo fa deme ci ñoom itam lolu koku wax lu leral ñoomom sey neew responsable bu tol nonu duñ ko sen ngo jël lolou ba amé naka la ñi lijeenti ko lolou mën ta nek gis nga mbirum transport digënté mbacké Touba gi mom buñu xam buñu bo xamné ñi joxé ñi wara article parti deguñu sel deguñu dalen war transporteur yi ci bopam deguñu len war chauffeur sék apprenti deguñu len war yaay war yépp da ci am ndax umpu len li ñi def neubuñu ko laxuñu ku nek fa nga tok yor sa auto xam nga ni nga ngay yok pass ndax nga ngay yok vertement bi ki nga xamni mo wara joxe tarif bi tam bu ci taxawon tem negeeli li dañ na mbir mi dañu bayyi nit ñi ci bir rek mu xeytu mafia bo xamni kenn xamut li muy fajo yag nañ ko joy ta ben safra mu buñ ne digënte mbacké dimaje safra loolu yag nañ ko wax ta dara am ci won dara am ci defuñu ko nañ dimbulé nit ñi ko fekke li ñuy wax ci ñoom xéetu dimbal bi ñu ci ñoom te foore apprenti mom damay wax ni mom li ñuy wax jikko ju yaxu li ci ëpp seen jikko ci bopam mo yaxu nit bu jikko am yaxo bo bëgg damay wax toujours ne len dañoo bëggul seen bop nit ko bëggul bopam nak so bëggee mu bëggul da ngay son donc du wax ju rafet du comportement bu baax du len lu ñu yor koké nak so bëggee do nit ki yow bëgg jëflante ak mom da ngay son nekki ñu yobam da ci am ñoo xamni ñu ak tay lañ motax ñu dugg ñu ci ëpp ak tay tax ñu dugg loolu da ci mëta xam bu baax ngiraneen gi itam leñuy joy yag nañ ko jaay da melni kon ñom yey nañu waaw kon nak man li ma ci xam moy jëm kilifa waxon ñu def ko ci ñom it nañ def delegation delluat ci kilifa yi ne ko nun kat lan doon joy de bëgg ci dem tay ji la raw dekk bi wala kilifa santane li buñ amé luen jaaxal nañ delu wat ci kilifa bi ne ko lañ doon joy kat tay ji la raw diko deglu li moy mbir mi amu ci lenn lo xamné li fi ne ni ñukoy safara ñi bu deet ko ko genn kenn man nako ci safara am bi transport bi du le ndax gas kam gu tol non dag ay tiwoy jambour ñom
11: ndox mum tawon lañ doon joy far legi ñu ci boole ndoxum na li metti nak ñi leen ko tek ñoko tay metti nañ man damay wax ne taw jang soor yu waan bindu wu leer lay joxe lo xamne ku la ko def dula neex bu ko def nit lo xamne bu ne ko defé mu metti ne bu ko def nit lo xamne ngo ko def sa kilifa bu ko def kilifa ak jambu li rek moy wax ji jere gen def
0: jere jef bay sar ñu sant ko gërem ko mam dam lo taxi man mang koy nuy di ko siar li la wax ñu
14: delo sar mbey jambaari seigne touba ci ñi ngi siar di la magal di la jox sa wacc way di la wax ne rek dekk bu sall bi li ma la daan wax mo ci ne ciol pass du fi gawa joge waye ci misal ci misal dal manam budé auto yi dañu wara sooralé nawet bi ndax nawet bi bu xasse ba téru bu tawé beddu souf yépp ndox lay doon légui nak ñepp dañuy dankalo ci tali bi dankalo gi ñi dankalo ci tali bi moy waral jaay di yok pass yi ndax fo daan def 30 minutes man nga fa def 1 heure de temps non la démé lolu yit nako nit ñi di bayé xel waaw ndax mu joko fi déggu non ay nawet rek nga ko fi dégg ay yok nañ fi 200 yok nañ fi 200 ndax auto yi ci ay ndox légui jaar buñ jaarut ci ay ndoxi tali bañuy jaar embouteillage lay doon waaw digënté xay rek yi rek bo jëmé jumaaja bu engin garage sax xay rek dang fa def temps bo xamné jarna yok pass nit ñi dañuy waxante deug te yalla tax waaw ndax dëkk bi bu tawé ñëpp ci ben tali lañuy dankalo loluy daamata bayyi xel dañuy wax deug te yalla tax waaw lu lima doon sauveur nak motax may wax té damay atté rek te yalla tax yalla na la yalla defal jam
0: mam dam lo taxi man ñu koy sant diko gëreum bu baax doon kuy bayyi xel dekk bi li ci aju waye xamna amna yenn ponk yo xamne mom bi mom duñ ci déggo ndax man dé fi may jaar lay xam gisuma ci ben voix buma gis ab embouteillage bo xamne dang fa taxaw 10 minutes bu leer nañ gisumako du ben rond-point yi doon am problème sax gisumako ci moy liko dalé kër bay laat ñew ba gare dakar bu jëk bi fi ci xawa amu bu son touti moy rond-point gare dakar bu jëk bi boori poste contrôle bi te digënté su ndaw ngay taxaw gën nga bari 10 minutes mu décanté wu nga jall gisatumako ba kéro ngay dugaat mbacké fuy amat embouteillage gisatumako fi kon lu excuse lu justifier yok bi digënté bobu gisumako wax dëgg fa yalla digënté bobu ba ci nak fi nga waxatam muy xéré bu jëm ci kaw noné itam gisuma ci bu wésso jamono joy ñu ramal travaux tej yenn voix ba fu ci am yenn embouteillage yu metti yoy bu lay fay téé waxtu itam wax dëgg fa yalla gisatu gumako fi jamono yi def liggéey nak tej ben voix mom xeyna mom doon nga fa yag waye jamono ji ñu dund ni man day circuit yi may jaar lu fay justifier yok yoy mam daam wax dëgg fa yalla de buñ dé wax yalla rek tax ñu wax man gisuma lu ko wara man justifier ta nord bi nga wax itam wax dëgg yalla nak sa bu magal amé xew nak nga dégg yok yi nak mom mom ta bobu nor lay doon ndox do am dara do am yok bi dal mom mi ngi aji sen ay humeur bu client yi bare yok bari buñ de wacc ak buñ waccu mo ci yam nak mom na client yi bari seen beut rek nga tambali gis yok ba ca nga xamne non lañ ko ci faral di némé ko serigne modou diaw guuy mbind mom itam du ñu bayyi xel
15: sun pam ñoy jara baaxa baax ndongali ci guuy mbind la pap de walum yokum passi mom wa de yalla man limako jangate moy ñen ci sevor yo xamne si amuñu responsabilité ndax leg leg da ngay gis ay gono ndaw yo xamne de yalla ci jang lañ tollon bu nek ci marché bi ñom xam nga comme koko mom xaliss dong lay gis lu ne ci xel mi rek man nako wax waaw ndax bu fekke nit ci la ngay dugg formé wuñ la te xamo ci lu cey nuñ ci wara doxé ak nuñ ci wara doxé pour nga doxé ci nula neex nu yomb lay doon te surtout gore ak xaliss ben bo gis ngay client bu la neex nga na yewen nangam ak nangam kenn dula wax dara ndax gone gu ndaw nga amo ben responsabilité ci jang tolo bu fekke da nga do and ak sevor bo xamné da naka tenewu la pour ngeen yok pass ba lu yomb lay doon ci seen ciowara do nga koy def benen bi moy ñi nga xamné ñoo jité ra groupement lolu manki organisation la ak ñak leen yitel ndax bu leen yitel lon waron nañu wut ay element yo xamne si ci garantie yi lañu taxaw wala ci fiñu yebbi yépp ñu son ay filet fenn fu na fuñ dem wacce fa ñatt nit ñu taxaw fa di contrôler passe bi suñu naré yok yow ki nga buñ la naré la yokal sax nga dem ci ñoñu sol filet yi wax leen ko ñu ñew wax ak mom buñ ko defon sax duñ ko ñëmé yok benen bi moy comité organisation magal gi amna ci responsabilité ndax li ni ci CRD ak CLD ak CDD waron nañ ko ci waxtane ba ci jox ndigal sax tak der yi buñ ko defon rek lool dong moko fi mëna jël waye wax yi kessé ni ak ci ño xam ay gonal lañu bëgg faays lool du ko dul baay tuddu baax baax
10: jerejeuf 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam dar way ma hadith 103.5 assalamu alaykum bismillah
16: assalamu alaykum
10: wa alaykum salam
16: wa sen bi ni gëli jaar bu baax
10: wa kay jerejeuf
16: wa man nak dama don aborder ci comme nako chauffeur bobu waxe
10: rek
16: wala bu ñu yoké embouteillage parce que ndox ni seen bi lolou taxul ñu yok man liñ bi ma dëkke muy dem ñu ngindi amul embouteillage 5 jours avant magal ñom yok lañu pass 5 jours après magal ñom maintenir yok pass chauffeur dal moy ko xamne ah man du nekul damay wax rek ci man lu métier bu ma jaar la xamna sen ay idéologie secteur le bu nakare dafa parce que albe balatino ñu conscient dañ ci bëñu dañ ma jéggal nak waaw mais man dama remarqué dekk ak ñom nek ak ñom xam nañ pratique ligé xamna ñu conscient bëñu ci li nak ñuy wax ak mu neñu wax ak mu neñu wax dañ koy wax diko waxat kan lay am safara kinay mom kenn du ñom parce que luñu leen tan ñu tégo ko bo taxawé né man 100 francs lay fay bis ku yépp nangu 200 noy def luñu leen tan ñu tégo ko wa salam mangi jëj
10: jere jëf xamna dañuy jël bern mbokk rek ma dabo kon li xam mom lañuy yéxon na tambali jotay bi IKB FM 103.5 assalamu alaykum
17: wa alaykum salam rahmatullah
10: ah kay bismillah
17: kay say
10: mbacké
17: allez jareba
10: ah kay jerejeuf
17: ok billah bismillah alhamdullah allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi
10: wasallam
17: ñaanal sax mu taqamu yag sel di dafa am taw tane dafa am solo lol ñu li ci jajeetal bu baax wax yalla yalla def ñu degg top ci sey ni dimbali ñu safaro waye ben wal gi ñu dekk moy ndox mi mom da fay mbir mo xamne dafa laaj liggey bu jël tan lol day melni sa ngi ne ñu koy faté waye amna ci barab yo xamne jara dimbali le bi ci jitu moy yoonu hôpital na la bu ko reñ digënté bobu reñ nga xamne moy yoon yi sobi nit ñi yoonu nga xamne ñi liggey ci hôpital di faji fa lañu jaar yoon yi nga xamne amna ñi ay riverain yu dëkk ci wër yoy ñoo xamne fa lañu dëkk li ku fay jaar sax bo yoru auto teggi sare ngay jaar wala ngay xuus te xam nga loo rafetul ci foo xam ne ambulance dañ ciy jaar ñu yoonu yaakaaru yoon woo xam ne dafa jëm ci hôpital boo xam ne ña fa ne daanaka bu màggal gi ñëwee ak bu dul màggal gi dañuy nekk ay garde ki astreinte ay mbir yoo xam ne ne xam na ne lii ngir faj doomu aadama yi rek la bu nit ñuy naraw duñu naraw loolu daal ñu ngi ciy woo autorité yi di ciy woo ci ko dine yi ci woo bi nga xam ne nii am na luñ mën député yi élu yi ak ñi nga xam ne dañoo yor ay autorité administrative ko tàmbalee ci sous-préfet préfet gouverneur ba ci le maire de Touba Sine Abdoulaye Sall loolu ñu ngi koy yëgal bu baax a baax ndax dafay lu yàgg léegi mot ñaar fukki at am na ñu daan jaar foofu di liggéey ba léegi daanaka liggéey buñ foofu waaye ba tey ñi boo fa demal ni fekk fa ndox ñu ma lay wax waaw leneen li ci topp mooy lii ngeen am na solo lool ndax ci bëri nit ñi xamewuñ ko noonu waaye yéen a ngi yeete matraçage métatique bi ngeen def am na solo ak sensibilisation waaye ndax ñu ci bëri ci ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo moyen de transport yi xamuñu seen i droit waaye lii ngeen di wax dana tax dëgg yàlla ñu gën koo xam war nañu def sax ay kuréel yoo xam ne nii association usage yi de moyen de transport lay doon ba xam ne nii ñii ni ñu amee ay syndicat ICAS ñoom it noonu lañu amee seen syndicat dafa mel ni loolu dafa amul bu fekkente ni ñii yore auto yi ñu wax ñeneen yi di wax ci seen ñeneen metti ñi nga xamne dañuy jëfëndiko nak yoon yi mom wala bok plutôt moyen de transport yi ñoy dañu amul da melni ay courel mom lañu wax station des usagers ñi ñi jëfëndiko ñoy dañu wara am ci ñu courel yo xamne ñoomi fi ñe toge ñi tok na xam nga yokum pass yi ni nga ko wax jéggi na dayo lool fi ne taxi kendu laal Barki Touba mom dañuy ñaan le président la République fulay ndëk wacc ci gouverneur ñew ci le maire Abdoulaye Kar ba ci nga xamni moy Serigne Moustapha ñu koy ñaan ko yalla Barki Touba da fi wëri jëw amul benn dëkk boy dem danaka système de transport bi melni Barki Touba auto yi di pour ay nit li ñu def ci dégâts bari na dugg ci metti na place kanam bi mom du ko jor dugg ci da melni da am ñu ko beral wa di wax ni xamna damay bañu guddal lool waye mbir la mo xamni ni yow top fair am nga ni war nañu gëna jokk ak ñom ñu bokk top ci ci gëna waxtaan ñoo ngi ñaan tam ki nga xamni ni moy Seyd Cheikh Bass ki nga xamni ni daan ko ñi yor Touba wala moy Touba ak Abdoulaye Kar ak ki nga xamni moy yor communication bi muy señ ni Abdoulaye Kar Indou Fadma ak wa Touba Setanam ak Baye Fally ñu gëna duggal seen loxo ci bobu liggéey di wax Seyd Moustapha yalla na fi yagg lool te ken ñaan bu baax am nga xadi fall assalamu alaykum
0: jërëjëf Serigne Omar Baye Fall wa Daru Khafour yëpp ma ngi leen di nuyu ak siar Moustapha Ndiaye
18: oh man dama ni doga ñu ak coono
0: tay da mel nga wacc moto bi
18: dama wacc moto bi don dund li client yi don dund
0: Seyd Cheikhou na Ndiaye yaara ñu waxtaan ak mom
18: waaw
0: dem nga ba ñew ci terrain bi di kat
18: netti le ma lañ fa dund waaw Seyd Cheikhou na Ndiaye sax joko nañ ndax ci ndam la taxaw ni ci di def reportage di lacc client yi ndax wañ nañ passé ak yoy ñom itam vraiment mu nekkum jambar ci ñom ci noni man itam ma yegg jëm poste de contrôle ba bima yeggé fekk client yi ci biir ñu ne len 200 ñom ñep té li ci gëna graw dañuy insister hein bo le né 100 francs lay fay dañ nan la non passé dañ ko yok 200 kilifa yi ko def mané len man 100 francs lay pass bima client yi déggé man 100 francs lay pass ñata joxé gul ñata joxé yow joxé né ñata jottu joxé nak dañu duñu joxé 200 100 francs lañuy pass koku nak ñeen da ngeen di fay 100 francs da ngeen di fay 200 wala ngeen wacc auto bi ñu ne len duñu wacc ñu leen duñu wacc waaji ñew ba jakarlo man en face
0: dama xam nga waaji moy kan apprenti
18: bi nema yow xam nga li ngay def mané ko yow est ce xam nga li ngay def munema da ngay togn ndax sama auto ngay yek amo droit yek sama auto mané le 200 lay 200 pass bi nga am na 100 francs mané ko yow du yakoy fixé
0: okay loone waaji
18: mané ko yow du yakoy fixé mala client yi mané len fan ngeen jëm client yi ni ñun marché okax luñu jëm mais mom dana garage da yow mané len may len waaw baxna dina la acc na len dem waaw bama gis alkati bu ne ci digënté bi rek ma dara sét dama koy ki ci sasa ma wo cheikhou na ndjay heureusement yakana mi ngi don deglu sen intervention bi mu don wax ma wo cheikhou na ne ko cheikhou na man kat waxtan wiñ don def legi kat danaka ma ngi ci auto bo xamne problème bobu la am ndax client yi nenañu 100 francs lañuy pass yiñu wara pass mais ki non seulement ne dafa yok pass 200 francs mais daf ko bëgg def deux étapes mune ma nañ lank waaw cheikhou na ndjay dama nañu lank buñ ko fay nema ngir yalla jox ma numéro auto bi ma jox ko numéro auto bi momitam wax deug yalla franchement parler munema wax ma ko leen tolu ma wacc wax ma fo leen tolu ma fekk leen maneko ñi ngi ni ci station Shell bi di wérant
0: Shell bi nekk ci
18: ndam wa Shell bi
0: ci arrondissement
18: wa auto bi taxaw ndax dañu légui da ngeen di wacc
0: fofu sori wu leen sax ñoom
18: wa sori wu leen munema légui da ngeen di fay 200 wala ngeen wacc yeen ñep ñu taxaw fofu di wéranté moy jokk ak Cheikhou Na Ndiaye dama mi ngi ñu bima wacce ba koy won numéro auto bi xamna momitam mo am lu suspicioné mom da di taral auto bi way bi ñu jallé ba ci kanam lama Cheikhou Na Ndiaye woné ma ana ngeen maneko heureusement ñun jallé nañ jamono ji ñi ngi jup garage
0: Dakar
18: garage Dakar munema legi auto munema jox ma numéro ma joxoko maneko nak amna ci benn femme bu nek ci biir auto bi mom joxewut mom heureusement malheureusement 4 ki la joxe 500 la joxe ñu delo ko 300 200 munema nañ ko delo maneko saway munema nako delul ki munema man bul wax ak man manuma sekku mak yow ay wax bul wax ak man xamna liko metti moy ñecce de sekus neew ci client ya 100 francs ñi fay
0: tamuy deug nak
18: ñu dem ba ci poste de contrôle ba ñu wacc avant ñu ag ci poste de contrôle ba ci la wacc man jitu ko bima ko jito avant may dem la deggati ben auto di wote 200
0: waaw
18: ma ñew ba ci chauffeur bi ne ko yeen ñaata ngeen di yabé munema lajal emprunté muné ko yow mi yor auto bi xamoo ñaar lañu yabé muné ko emprunté ñaar lañu yabé munema 200 muné ko agrand yeen 200 ngeen yabé té sen client fil fay néna wuro leena yabé 200 té waji 200 la yeb
3: la lolu chauffeur bu waxna deug ndax man na ci waxna
18: chauffeur bi diriger voici mais xamna chauffeur ni ils sont minoritaires quoi mbir mi dafa melni xamna est ce que 100%

doomu ahmed ibn hanbal daf ko tan lopp mo ndax maruf mom nga sonti ni dafa xam hadith mu nit go noppi lu ñu doy xam xam ak hadith bu ñu bëgg ag ci maruf ul tarfi ag mom laqat fi lam ru kunu ci ngam jox na ko tax def na ko ragal yalla defal na ko tawfiq lolu ben na ci tawfiq yi nga xamne mom lu bëgg wax tan mané ni ci ahmed mbakk borom walu yu bari ci walu ba dina ko djini modi tawfiq bobu tawfiq bobu bu ko yalla defale jam dindu fagom ak fagom man nawote fagu dindu ci ndax lu do ma do man fagu ci fuppet man nako fagu ci benn deug yalla defal tawfiq man tok bañu def dara tax wala muy melaw yalla diko dindal lo epp yeneen djum jo xamne mu ngi tanu gu deug deuk lolu mune dañ yalla la Allah ta'ala sallallahu alayhi wa sallam kan ko ci nek yalla daf la melal nan wo xamni ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yewu ci dindi na kan ko ci nek taw melo nako dina wax ko hebbu yen ñoom ko naan ci xéx room la bok dafa ñu jaxato arab yu ba yag ci lanti yen ñu nako jappan le wa sudan la yen ñu dede dafa melo nono way wa xabas lu ñu ne way amul la sallallahu alayhi wa sallam dana xam ñu amal abdu sahibu law lam yahta allah lam ya'tihi way bu jamu yalla bu bax ni mom do beugal won yalla bu ba top bokk na ci jagne gogou al musabahati fi dhan wal ma'na lil wirasati bu lu sete na ben gem bo xamne sun borom dafa ko ngeneul lepp mu am ay dom bu ci joge ala la ñepp ci yam ci yam le digeen ñepp ñepp yam le digeen ñu gennal le goor am lañu am waye batinam buñ koy don ko ci gënal ñu mom dérek jëm ci ñu mom misage mom rek ko mëna don luñ ko ñëna ñëna kenen fatina ba nopp kon baax nan baax jëpp dafa am baax du am baax bu ci dara tan luñ ci gëna bu ci parlu lay soñu ci jëf baax du yalla ko dëngal bokkam ci jàng bako sopp dana wax ne ku ñu wax ibrahim ibn adham mu doonal walu bu deew boko daan gis mu lindey sagaram mas na dajé ben soldar bo xamné officier la jëru ci dëkk jëm ci dëkk soldar bi ko laaj man dañ di fu mu xéte ibrahim ibn adham nak tolon ci xal dëkk do do tax mu joxan ko armé mu def na def koy fonto dal ci door ngad mu daan ci to mu daano ci daat mu del ko laajaat dekk ba mu delo ci fu ngad ci ndax joxaña ci nekkol rek da koy sub yeewu def ci def koy konto wala def koy ñaanal de mu daan ci ba mu ñett yoon ba mu jige ci yoon ñett yoon ak yo defana da nga xamul ci lay door ibrahim ibn adham mi nga xamni ñu yépp yermane yalla ci barke lañ ko yaakaar ñu yépp ñu dund ci barke ci tofu da diko def ñu mu ci jox ko ñaari loxo ko dama bëgg nga baal na nga jogul ma yalla mu ne ko wax wama doore bama daanu bama defna borom mu baal la bama xamal ma ne ma baal na la ma soba jox bi nga xamene ñaari yoon yoon waxtaan wan yu mag ak wu ndaw ni mo tudd cheikh ibrahim ibn adham momu dal ni fofu ni ko addu ci yalla la wan yu mag woni ko dede ci addu ci yalla kay moy mu addu ni dara mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko waaw koku nakala dem ak mom wani wu ndaw yu nekk liko fitta bi ma wax legi ci cheikh ibrahim ibn adham ken ko sen ak ni mo def ba tax manela mo addu ci yalla dafa ma ko nakulo ben soxna ci diggu tol soxna ko jott ci beug di mu dal di dem far redd wo nga xamne mo xale won ci jënd ñaari tol yi ban ko won ci sampon mu toxal ko def ko ci biir tol ma addu ni jabal ngir bu defat tolam bi mu ñew wo gis ko mu ko yalla na yalla rew lak la soxna sa dal di daanu ci tamb go xamne xataf lañ ci taal dal di lak ba ñor de mu ne ko yow mi ngi ci teul ñaar ni ci nga xamne sen mu ñu ko def lu wala xari lu ko way def ne balle ci ñu ko def amul ko la jërul door ni ta ko xuma la ray ko mu dem diko def ni mu ne ko waaw ci nga xamne dafa doy yalla bam fat jam ñu ko ci ko jëkati leen fekk ci loxom ñu ci ci dëng sang ya ko wara yar ci ci jitt ya ko wara neexal ñu yomal ci yam yow la ci yow la lu du laaj
koko gëna ag ci yalla lolu bu gëne lo xamne jang daf ko sakku daf tek li wax ci adat am ci moy fadlu xitaasu lolu mo waxon waaw dama dama dafa ayo bu ñu ci adna ak mak mak gi nak bu amé fadlu xitaasu bobu itam fadlu xitaabu dafa wara ñew motax mu wara nak bu ko deful am yeb go xamne nit ñi ñu ko jëge mukk ak mak lolu lu ko waral bu lu ci téne ah yaron tabi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ñëwé te jangal jaam ni dafa leena jangal lu defat ci aduna jangal lu defat ci alakhirah ndax bu seen aduna manké sunu alakhirah bu mëna nak ñu gëna bari ci jaam ni bu fekkene am lu manké rek ñu gëm dana wañiko ñu sagane ba ñeneen yi def leen di jëfëndiko ci ñoom manam liberté bañ warona am defete lepp ci lepp ñu ko gëna ko yalla dootuñu ko mëna matal loolu motax sallallahu alayhi wasallam lay sa minna man taraka dunyahi li akhiratihi ci nga xamne dafa baye aduna lepp ngir jiblu alakhiram kete bokul ci ñun kon jëm ji gëna mat moy ci matal walu aduna matal walu alakhiram loolu motax ci loolu la bëgg soobo ci waxtaan ci ahmadou mbacke mom dafa gis ne yi sallallahu alayhi wasallam wax ni hurmatul mu'min a'zamu min hurmatil ka'bati warna jullit bu gem ba yalla mo ëpp warna kaaba gi manam jullit bo xamne jullit le deug mom la yalla gëna fonk ci kaaba gi kon ko xam dara do wayefal jullit da nga yene jullit ñepp yu da nga fonn ci jullit ñepp am ngeen da nga fonn ci lor yo xamne dafa wara dal benn jullit da nga fonn ci xexe mu moy ko ndax dañu alhaq kulluhum ayalu lillah wa ahabbuhum ilayhi anfa'uhum wa iyalihi bindes yep njabotum yalla lañu bindes yep ci ci gënal yalla moy ci ëpp ngeen ci njabotum yalla bi lol bu ñu sété tan mo ëppal ngeen ci ahmadou mbacke gën ko ñëne jullu ñep am la gën ci ñom du xam fu ngoy gisé xam du mu xamone ne jullit ñepp njabotu yalla lañu té ci gëna bëgg ci ëpp ngëru ci jullit bi mo la yalla gëna bëgg la xexé ba cëpp mu tollol mo ci njabotam xolu bokk na ca amul dara lu koy tax lu ko ma ngi ñëpp ci yoon yi ci nga nak ci na yebale sama digënté mom ci doom adama bi mu doon day xex ni ci jaamu yalla la yalla ko mom tan lepp lo meuna jaamo yalla man nga ko def ci do digënté ndumbe ci ndax yalla ci bopam dafa am ci ay yonentam fu mu newon yow kat bayyi won nga aduna jëm ci man ndax da nga xamone ma am ta ngari mu ñu nga aduna wut ndax xam nga ne sa lor la da nga jaamo yalla ndax da nga bëgg won ci yaba ana kan nga ne fa bëgg ngir man bo ma ko waxe rek ma xamne masla ma defal dara ndax nga bëgg ma dëgg moy nga sét ne bëgg na di wala di son jalla ngay fann ci mom diko jëri ngir man lool moy li nga ma defal waye ci lepp sama ko defal bu dem adama ji matale walu adinam ci ay war waram yépp jëriñum ci digënté bindu ci ko wara dimbali dimbali la ko xam lu lay lor mu la diré la ko lepp lu la mëna jëri mu jëri la ko da nak ci digënté nak boromam mu sam ko day dal di yépp ko don ci tam la ko yello ak mom ma xawu ci borom wax sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim ci borom yat na yaran ci bam yag mu ne ko ah am nga diko ju mag ci mo don sallallahu alaihi wasallam dafa dajje fepp ndax mo don general bi di def xare bi mo don mufti bi nga xamne ko def mo len gaddan mo don qadi bi atte mo donon waaj bi nga xamne moy waré mo donon ci nañ ci jité yakaji moy itam borom keur bi nga xamne lepp lu ko war di jëmté mo keurum dana ko doxal bamu mat bu mu wara tew dana fa tew bu mu wara yéne dana fa yéne lu mu wara joxe dana ko joxe lu mu wara tam ba durur dana ko tam mat gogum mu maton ci lat bu nek mo tax ñu ko wa innaka ala khuluqin azim ñu ko ci gëna niru moy ci nga xamne yatam jëpp taxé na ko matalé
te yeeram dundé yépp yeer mané du mat ko def taxaw da taxawayi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundé yépp melna tan jabot lañu kenn ku ci nek ñu ñëw ko la ñu ñëw ta bok nonu la ci ahmadou bakka melon lu waral lolu doom adama day dundé ni nga xamné mo gënal yalla ci dundu dundu yépp yalla dafa xap lu gëna mag lu ko gëna jëgë lu ko gëna niru bu ko dara doon niru lu gëna jëgë manam hadram mu def ko ci doom adama tetit la ko gëna fal mu boole ko ci safé ko nak na fat lu gëna tedd xexé ko lu gëna ñaaw bu ko xexé ba nak ko day dal di am maqamam ne bu yalla wëy mom mo ci top mom doom adama moy la ko dakhala ko nani tan fi ahsani taqwimi suma radadnahu asfala safina sun borom neena dundina doom adama ci gën jaar ko ci dund ganna ko mu delo ko bu mu gëna fofu ci ni fofu ludul da nga xamne gëm nañu ci jëf jëf yu rafet ñan ñan ñan doom adama dañ ci boole ruh ak yaram yaram gu def ko bokk ak bayyi nañu xamne banex la bëgg di mer roof gi di lo xamne dafa sore ma xamne moy leew yalla ci lu jindi malaika yi di lu wara xam yalla lu wara lo nopp wara xam xey bi wara jëge borom sen ko bu nga xamne mom la ko alquran reddal day dal di melni malaika ak daraja lolu motax sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko khujul afwa wa amru bil urf wa a'rid 'anil jahilin lolu kat moy bu ñu tete melo nga xamne ci ci am bakka melon ne ko khujul afwa nga japp jëgël yéte ne djigal dong muy sa walu xolta digante jamm mo xam toy ñu la wala toy ñu la wa mu di xorti ne nga leen digal lu baax tay taxo ñun ñep ci tollu ñu am lu baax wa am ci amul jaahi ñi nga xamne nak yaq rek lu ci tete wo ak wax mu ñaaw jëf na nga leen ngam gëna bu melni amuñu de ñu tax am nañu dañu ñep yaante bu mom mo ne bokk na ci bakkar yi doom adama am na ci bakkar yo xamne lu dul tete wo lu gëre nit mënu ko xara yentale ay taa dafa mako fekk jam bo xamne do jam borom mu ne ko yow loy liggey mu ne xana jamu yalla rek mu ne ko amna ci la fekk ku lay segal ci mbiri aduna manam ku lay jox li nga lek li ngay nan li lay ko ci lay tuddu mu ne ko sama mat mu ne ko ndi sama gala dakk jamu yalla mu ne gën ak jamu yalla ëppale lako lolu motax buñu gëna yamal qiyam jamu yalla yi do ma dañu dem jamu yeek ci ni tay da fay wuté jamu yalla go xamne yitté ci joxe ak dimbalé la dafa melni yap ni douf ak tayam jamu yalla go xamne ci kor la ak fatlikou yalla ak jullé ak wor dafa melni ci kor la ak ñamu tax ci kor xam nga ni ñaar yi yépp lu ci nit ci bëkké da na ko sappi waye bu fekké ni nit ci dafa mat mat ak adina mat alakram ñaar anam yépp la ci daf ci am lu bay ñu nga xamne dafa maral ñaari anam yoyu melni sëñ bi nga xamne mom lay wax waxtu wo xamne ni aji xelu waxuna jëm ci mom lisanu xalam day wax bay yi nga xamne mom la sha'ir yi nga xamne mom ci dal wax ci waxon fa ak bare yum ci ci di faqi sama dara ila al bahr yum ci am ila al badr yastaqi ba mu waxo jiblu ci mom tek mu tok dim ko jëgé mu tekantal jëm ji tok ngeenam yep di jëkante xalam xamul ndax mom day waxo jëm ci jëg wala dafa bëgg ñu ci wër waxtu waxana ak na ci mom lisanu xalam dafa nan huwal bahru min ayyi nawahi ataytahu fanjatuhu al ma'ruf wal judu sa'ilu ta'awwada bast al kaf hatta law annahu tanaha li qabdi lam tutihu anamilu walau lam yakun fi kafhi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqi llaha ta'ala mom dal jeej la go xamne walu boko joge rek yat boko meuna joge leug leugum moy ndek ak ndam lu bari ak takam modi tap mom do tam na joxe ba nga xam wax ñu jëmona bank la xol tax ngir baña ko joxe baram yi duñu nango bank bo xamni amul won dara dara dara dara mu joxe lu dul wax ni koku ñaan da nga la ko jox ndax tabe kon tay ci koy laaj mo wara ragal yalla rek buñu tété seen bobu dan ngir ñam mu wër ba nga xamne fo lamb daj ko fo fofal ci fofal bu dem ci walu l'islam
yarena jangale na

wala cantuk yoonu mourid wala cantuk turu Touba waye ndigeena deggu Seigne Touba fama waxe mun no nan magal ngeen nan yalla rek lañ wara magal way yalla lañ wara magal ba duggal ci cant yalla rek lañuy magal nak magalunu ken ni ku dut yalla ndax alquran din fi jang yalla ko mom xasaay yalla ko mom ki wote yalla ko mom ki mo ñimo wo yalla leen mom liñu fi def yalla ko mom ki ñukoy defal yalla ko mom liñu koy def yalla ko mom waye mom mu gisu ci bopam gisu ci mbokam gisu ci domam gisu ci jarbatam gisu ci kenn lu nek kuy sama sembekte di sama kuy sama mbekte di sembekte kay leen sant lama yalla cant gogu rasulillah mi tax ñu bind jam ni de ci ñew alquran de ci ñew ndax ñom ñepp wara sant yalla ku yalla bind rek defal na la lu tax nga war ko sant ku mu bind nak yeen ñoo ñi critiquer sax bay wax di duggal ci gam bo xamne agunu fa nekunu fa xalatun ko bëgg jël serigne bi naan dañ koy mengale ak boromam dedet yeen ci xam xam bobu ngeen am te mu neew lol te agut fa yalla jane lu da yam ci seen xolub kiñaan xam nga xolub kiñaan ak xol bu nangu amna xolub kiñaan do nangu mu ko lu yalla dogal la la koy te nangu mo lay dogale ba lo dogal ken du ca dogu ta shaytané lay dogale ba reeral la do xam fa leer yene nga rar do bok ci reer ya rabbu dula xam rasulillah dula xam motax ngay xamadi bay kontar ki xam waye kay leen sant lama yalla kuñ ko wax bo xamé sax sawé fi mu sax wala nga xab garab gi ker la fé aw naaj la nga xamé lolou té dog dof wala nga di dof bo xamné do doré wala nga di dof bo xamné iñano war nga ñu ci cënt gi sant la ko yalla yalla lañ sant ludul yalla yonent bi la gëna mag motax Seigne Touba wote cëntuk yalla yonent bi da ci bëkk yalla bëkk ci alquran bëkk ci l'islam bëkk ci diine bëkk ci ngor bëkk ci ñoy mbëkk nak fuñu dajé ku bigu ci naqar ngay dé mo magal gi duñ ko arrêté day dem ba aljana xéewal yi du arrêté bernde yi du arrêté alquran gi du arrêté xassay du arrêté waye waxu ñu pouke rew waxu ñu bongo ndax ka demone konko bis la bo xamne lepp lu ci way am doto ko ñak bu kenn xala nak da ben ci def dara amul ku ci def dara lañ la ci defal rek nga ci def ta desel nga ba desel lo ci def diko desero kon kiko def amul deception mo dis di de nan nangu yalla la kenn du mom kenn ku man li ku du yalla manoko kum ko manal la nga man ko Seigne Touba la ko manal waye manon nako jël taf ko ci bopam waye dene kay leen sante lama yalla ki mo gore waye gaay yi gore leen sante le ko yalla ndax ku sante yalla aduna du la santas di nga egalé say sante te do dugg ci sanga waye ku noppé sante yalla aduna santas la do signé do egalé say sante ci sanga ngay dé mbir mi du nonu waye ni ci bok kiko bok te yalla xamal ko nako xam Seigne Moustapha de xam nako Seigne Omdi Khalifal de xam nako Seigne Aliou Diouf Lambaye de xam nako Seigne Babacar Ndiaye Thiergane xam nako Serigne Momar Mané xam nako Serigne Mor Awa Ndiaye xam nako Seigne Massamba Diop Sam xam nako Cheikh Mamadou Badar Diop xam nako Mam Amadou Diaw Paxa xam nako Cheikh Anta xam nako Mam Thierno Ibrahim xam nako ndax ko gis waj tay wi xamna fañu waje ñay yaq xamuñu ko way ñay yaq ña ca yaqo nak mom ñaar ndax li yalla may ku nangut may yalla boole ca di moy du point reer nga deega ñu nangu niko yalla nangule ndax lamu nangu ca yalla xam nga ne teg lay nattu nattu yoo xam ne ñi mu la booleel ku ñu yóbbu doo del si ku ànd ak ñoom am déception

0: Sina kikushuka pamba nena kasu nyeri moke.
1: Wawa wakana ni ubi telepon irek. Wawa terantrua. 9-6-09-09 Radio Ikap FM. Bismillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nusyarbah.
1: Ba'ajana. Alhamdulillah.
2: Baidam Jumbake.
1: Akasa Baidam Jumbake. Wow, good.
2: Kumaan nga. Akad kumaan.
1: Wow.
2: Hame ulan ko hamunta chawane.
1: Wow.
2: Standard Marek, Standard Maksar. Nyepp ko da ramal na gari da
1: wallahi
2: sen tuba kan xamul ndo
1: dedet yalla rek ko xam te bis penc la koy wax
2: da nga sa jëm ya rab
1: ah
2: ko and ak ko xam gi xam bëgg lu fat la dong te mu so ko ne da bëgg dara ko keman la
1: billahi wallahi
2: ba bi yo ngol sear bah bah
1: Alhamdulillah.
2: Yalla nga ko taxawal weer yu deen ci makka ci
1: makka. Amin Diop.
2: Amin Diop. Waaji mom am jang ci nek mo xamni warkal.
1: Ci. Deug de.
2: Tay neexay bet ken xamul mu su ko tak.
1: Ci.
2: Deug de. Yalla la yalla wéré rek lañu ñaan.
1: Amin.
2: No le sant fu ntol rek ci bëgg la lo suñu xol
1: nak. Wallahi ma la rob bay dam Diop. Alhamdulillah.
2: Dam do ci ar rek yalla na yalla boole. Fon guddul ñep rek
1: jere jeuf tiow
2: dañ mën taxa yalla fi yagul
1: amin
2: yagga ñal ñun ñep la
1: amin
2: dañ doon taara rek
1: jere jeuf ak sa bay dam Diop ci mbacke bawol ndeysaan mo wote wax ju rafet ju sel ju tedd joju fatali yit ne comme lima doon wax rek manam Serigne Touba day ramlo bour di joy lo gor bismillah
3: salam alaykum
1: wa alaykum salam
3: tiam yow lay sa
1: ba aljana
3: dam jël
1: koku
3: no mo ñu safa ko ci tay
1: Serigne Moustapha
3: fal ko ci tay
1: ak sa oh fa alquran di dekk waaw Serigne Moustapha fa
3: lay jur mo leer ko ko ko
1: waaw ci
3: dam bi bëgg magal mu topat la bi yef sa so
1: waaw waaw mir ba waaw ci
3: yalla ko borom yagal ko borom guer
1: amin mom seigne dambe
3: lay seigne lay yow ko be
1: ci
3: ko ngi fi baye sun borom deugal ne
1: waaw amin
3: ñoy santa ka di jëg na ci magal
1: ci
3: da magal mom li ngi gore gore fekk nañ ci lu bare bare fekk nañ ci nga xamne kenn ko xane mo xey bo toge ndaw ci bu jëm jëm jëm ndawal do ko ñax mo ya rax rek magal
1: ci
3: waaw ci wala wala nga daw ko da ngay toki sa ci salat bay tu
1: waaw bay tu ri
3: mom
1: kay maccatam yap ci magal gi rek la
3: alhamdulillah
1: maccatam yap ak maccatam ne nak lool lepp ci magal rek kenn ko gis fu melni
3: lolu nga waxane lolu sun bop lañu jere mo ngir
1: waaw ah bo mo tax ken bako lo ci def da ngay xaw wax ne rek liñ ma defal ma def ko ci waaw
3: lay ñaar mo moy lolu wax ci alcorane jël xawaji mo saxna ci
1: waaw bu weer
3: waaw xajil yi saxna ci
1: xana dañ ko yok rek waaw bu weer
3: yok na moy gëna mom lañu gëna dolé kenn ku neeku tolli ci ya fat ci ya war ci xajil yi
1: wallahi
3: li ci def derne yi
1: waaw day na sax berne de day na mom
3: waaw bay ya mom bay de
1: sax yepp berne
3: man gis na ba nga xam ni jeng mom ñu bokku lu yoon ñu chrétien dañu dañu yor seen auto yor seen saawu di wudi xol di yobbu
1: ah
3: am na gisa ko rem lettu mo jaar ci bi seen saawu ñu ko top ko diko ñu ñu leen ko defal bu ñu ko top ko diko saasu yobbu do ko ci rek waaw mom ko wala da lu borom ko am na ci
1: xolal lu gor bay musa
3: la ma ci bëgg ñu sox sëñ ci wax nak moy di gëna gor gorlu moy dimbalenté bi yalla dimbali ñu yalla ma dimbalé bu ñëwate ñu dimbalé bu wéré wér
1: milé bu wéré wér waaw waaw
3: wéré wér
1: lay wax nga dëgg
3: waaw kay seen
1: waaw amna lool day dimbalé ko
3: waaw kay na lool
1: dëgg mo gën waaw dimbalé ko mo gën dé
3: waaw kay lool dimbalé ko yalla rek tax
1: waaw motax
3: ci bét dimbalé ko boko défé rek
1: Bismillah.
4: Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
4: Bunjay.
1: Mbake.
4: Mom dañ ciar la djub lambay.
1: Ba aljana.
4: Ni lay siaré bax.
1: Ba aljana.
4: Ina ko mortala dabo. Ci diwanu dank sen.
1: Oh, sen dank sen.
4: Talibou Seigne Touré Sil.
1: Waaw, mo tourwe lepp ba yoon wa sel djum ci mamour ante sel.
4: Waaw, talibou Seigne Touré Sil.
1: Waaw waaw.
4: Ni lay siar bax.
1: jerejef
4: ah wa taari amati na solo lol ma sha Allah
1: alhamdulillah rabbil alamin
4: ziyare bokk talibi yeb tedd bi ñu joge ci ndokel ci amuntaka te
1: di ñaanal sun borom yagal ko waaw waaw sun muntaka waaw waaw
4: ah yalla defal ko bolam julit ko yeen
1: amin amin
4: magal gi mom tabaraka allah ma
1: sha Allah waaw waaw waaw gudde wen ge koy dakk mané sama magal ak daw ge dak bu ren gi ge do ko di ba kera nuy dem aji
4: amul amul tanki ganaw lepp
1: yu kanam rek waaw waaw waaw waaw
4: denjul don borom dara
1: tay
4: denjul ko yonent bi dara
1: waaw waaw kon waru ko dencal dara lu mu soxla rek te nak ki mu fi mu nu wo sax kay len sante lama yalla da bëgg nu bok ci ndol len la ndax ndol len la xajut ci sunu dundu te romb na sunu wërseuk mo nak mo tax waye santuk Seigne Touba do nga doyna yalla waye bëgg nu ci dimbali do nga tax mbak
4: da ngay degg ñu na jullem ba ca ma yomb ko re tega
1: waw
4: xol na ni joram xol penku xol taw ji du ken
1: waw
4: bu taawale de na boy ci jot ñaar xele jigen na
1: diko re waw
4: mu ne ñu def ko ki man
1: waye taw
4: ay no lol
1: way walu mu ca tek julli ga ca mayo julli ge kor ci ak ba foli magal ga fey nako
4: mu ngi nonu jere jeuf baye abdou
1: jere jeuf jere jeuf
4: yalla yalla guddal fan
1: amin amin amin nu bokk ko ñu
4: amin da nga baña guddal rek
1: waaw waaw jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf waaw waaw waaw len gor way alhamdulillah bismillah
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
5: baye abdou
1: mbake
5: ñu lay nuyu di la ziar
1: ba aljana
5: sidi kolo bantu ba baghdad
1: wa wa sidi kolo bantu ba baghdad wa wa
5: di la ban ak di la bala
1: amin amin amin
5: di nuyu cheikh abdullah sall ak kep ko na ci radio rek ñi nga andal ci liggey bi yep rek
1: amin amin
5: di ñaanal gan ñi nga xamni magal ci wonay suñu borom deg leen di yonu jamm ak salam
1: amin amin
5: ñi nga xamni def nañ ci yoon yalla leen yalla yeeram te xaar aljana oy ko
1: def nako waaw waaw ñinga ca aljana waaw
5: aduna mo no manam non la jaamu
1: ko tam yalla ko wala wallahi
5: wallahi ñi def yoon yu yeb daal ñu ngi leen di ñaanal yalla suñu borom yeeram leen te xaar leen aljana
1: amin amin
5: parti bu ñaan ci borom magal gi rek mu fay leen
1: hmm
5: waaw baye daal ñu ngi rafilu liggey bu baax baax ñu jëf ko xamni yaangi tewlu 103.5 ci cap fm
1: wallahi wallahi wallahi maashi
5: Alhamdulillah,
1: yow it sant nañ la bu baax
5: nit ñi tamit ñu gëna bayyi xel mbalé nit ñi ñu maam ñu bañ ci taxar rek di xaar bayyi faal yi
1: deedit bu
5: ah
6: non lañ koy ñaanalé njabotu cheikhuna ahmadou khadim bi yeb itam mo xam gok dereet bi mo xam gok xol gi la comme niko mbokk yu bari ñaané itam ñaanal suñu mbokk yi nga xamantene dañoo amone yene sante la ci señ bi yalla suñu borom ci bisam bi suñu borom jël seen bakkan ci yoon bi mo xam ci dikk gi mo xam ci delu bi yalla na yalla te jéggal leen te xara leen aljana
1: amin amin
6: ni ci amé ay gañu gañ yalla na yalla safara leen
1: amin
6: ni ci amé yakku yakku alal yalna yalla wutalal len lu gën ci ñom te gënal len at ma kala xira muy melni dañoo déssé bokku ñu bari dañoo melni man bayam la ndax sëriñ bi mom yalla da ko far ba noppi faral ko te neub wuñu te suñ borom wax gi mu waxoon ba mi bind suñ maam adama ni malaaka yi damay bind ko ma wutu ci kaw suuf ba noppi tek ci ni terel na doomi adama wax joju suñu borom nim ko deugale ci serigne touba da melni non setlu won ko
1: billahi setlu won ko
6: ndax xam nga baab du buñu xolé digënté serigne bi ak français yi bi serigne bi di jaxaso ak ñom bobu france nguru france da jaxaso té nguru france jamono bobu limu note ci réew upp na ñaar fukki réew
1: ken xam muy
6: tollu limu note ci doomi adama jamono boba mat na ñeen fukki mi yo xamantani nguru france len note ci lu bokut ak seen soufa rew te fu mu sa dem amna ca ndam suñu borom wajal serigne bi muy yo xame ci dayo ci ton amuton dole zahir yeurutoni ngannaay ba nopi suñu bayiko ak ñom meln mum cundum ngir won wa aduna ni len lu sotte rek man la neex wané serigne bi jugge ci loxoy tuba bi bu ñibisi suñu borom nam mu ci won nak wa mujju jamono wa ahru zaman nam mu len ci won ay fexé ak katan ak dole sax ci sama ndigal ko gëna moko bu mujj magal gi ak Touba gi donc doy na ci ñu dal kon nak yalla nañu suñu borom def ay musul
1: boole
6: defal ñun ñepp dundu yu guddu ta bari ndariñ te gep noy buñu mujjé noy yalla nañu suñu borom wurtegalé ñu gën ci bëgg cheikhuna ahmadou khadim ñi ngi jéglu baax baax
1: الله أكبر ci Seigne Mohamed Pam yalla nga ko defal excellent ci chat la kay chat nanu
7: mu fa la lay falé
1: ci yalla
7: moy jaybul kumala Muhammadul Fadlu moy fal falé te
1: ko kané bay lat non day moy non day
7: moy jaybul kumala
1: excellent ci
7: Muhammadul Fadlu
1: ya fitel yaay ni sant rek gërëp ñepp ñaanal ñepp ñepp yalla yalla may ñepp tawfiq dam gi ñu jum nak xamna altine bi di ñew dañu waxtane suñu sang bu tedd ci dina muhammad rasulullah ci digënté mi seigne touba lan ci xam waye nak lan ci xam dong la ñuy wax nak lan ci xam yalla ko xam te bis beñ ci la koy wax waye dal xamadi dal dina yaq xam xam du tax xam kon lañ gi fexé xam digënté seigne touba ak yalla te baña xam suñu bop ngir mu xamal nu mu li nu wara xam ci yalla bu nu ko xamalé nu mu reer waye ku jema xam te jitu ba jitu ka la gëna xam doto xam te xamane dina la def ba yaq la jere ji
7: ya mom yofi may na ci la lawla ka ci akollu xewani wal wal ko lawla ka ci akollu xewani wal wal ko wal wal ti na ngir way cheikhuna fadala fadlun atimun sharifun kharijun fatilun
8: alhamdulillah rabbil alamin ala muhammadun majlu hadullahi
9: wa ala sayidina
10: muhammadin wa sallama tasliman

Mam dem ba wan no ka ba mamas kamara ba muy siara logon gi sawara mona ko delu mbake pe ki bamba dambi nga sun ngeremi um galambo haliju fi yow um galambi lamba am nga fi lol dono ko ci nday ak bay cheikh dem ba cheikh bamba man as kamara malen joxon werdu fa dar bo na mira chamamat la bamba dal di walu serigne aliou diouf ne matna wolu mu dal di dagu baba cheikh dem baba mu ne ko way jil bamba faw kha ngay baro mu jaari gennar siare lampu cheikh ibrahim fall kiper bo dotul nam chamamat la cheikh masamba fatu fatu fa nar ma sob la won moyatu modon serigne masamba kan mu bax ma cheikh bamba farsial ko ngir maqam cheikh mayn yaay la ca bamba yon mu don no far dongo mi xeydi yon kérok la cheikh aliou diouf ñew touba ja sa sin leram nga sarna boba jox ko bata khilaf serigne dem ba baro dal min allahil karim al akbar bisub kara ba muy new york cheikh bamba la ne ko am nga gëremal yonen bay yalla gërem na la ma xey gërem la yonen gërem la le di gis gërem la idan wa rahmatan min allahil badi khairul min ad-dunya wa ma fiha jami cheikh bamba nan ko dikali wegu delu rewam lambay man bamba lambona la gën ji lambay lo lamb daj koti fane gi lambay ñaciar nga tay doto palam tu may sabay hadis ne al walidu walidani wajula songati majagi dani lola mo daj boyo fe yo bulba lu disa dis ne gan yow sanil ma del dem di del ci so manam me dikal defna la ngay donay xol ni deggal kraw la si xal ni del ci lambay ñebal ma dal ken do to walli chay jay ne jafa don do ka di ten fala am way di jebul yi wato ko tuub ni rasay chamamat la ten tanor kala be cheikh ibawal gir baga fay islam jebat ba mo jebul dem tuubi bayam di joy monako tuubi rubi Cheikh Babacar Tiergan Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf ñele ko daane kërok dalé na wo fa pencham lambay ne leen dana leen tagalé ay la xasaay kërok dalé na boole sorti wurmbal ñi kenn kenno barba ja ngay dar muy bocc ay gobar li feñal tam di boole dor ak yew amul far jamm balen balen cheikh bamba ma marendi mourid yep ma nga nan ba mandi serigne mamar mané ko tontu baba ne ko da ngay katchi dañuy dem touba falila tayji tekki sa ndom bak tank mo gëna yom li nga wax no lak soko gëmul yeral jazaa'u sako konté nga xamni gaay bamba ñoy gor Cheikh Aliou deug luma wax la lamu def falam bay mané suko bind saxal na lay lay dakh na kefer ga saxal l'islam ja tublona ci doya defar dinem ja tublona serer sa tokhal khiram ya tarbiya garmi ya wasal kangam ya motax ba jami geje jamo yalla yaram bi jaar ci mbacke keur maam balla fere sa da jongal di nan di xaya te di nya ngay khasida nya di yalwa kaba ki ba

maje sesu la bamba demge lo lay lelu serigne basir moy ge serigne aliou di fa badia duer ci mam kero ma don khalifa bamuy girom yar ya tak lu top cheikh bamba delu ci mu dal tay top mam cherno fek ne ko ne gi lambay passé di dawlé ni demel nu na say gis bok may bok mu khatimaati do nga ya dengo nan ko fi sadaati serigne mamar jambok serigne mbay penda serigne matar sambangor ay banda cheikh absambake nga ci won way yag dimbe ya akatiya cheikh rambal cheikh tierno absambake cheikh mazamba cheikh mustafa bakke du doni bamba ñoy santi mam tierno kërok pala mbay seen xar kanam ya limi lay sambanday cheikh aliou nganam ga lam ta def ci ay jaloore mané suko limo bari manore nenañ ci dog ray na ci giri xaban luma durom yar ku ko wedd yaabal bay yak tala bir ya mané suko lim ak yek yak ci kedia modim yaram cheikh ya ak tang ya gaay suqi dafa dafa anga batan yay saxti kërok gonay kërëm ya randak rendi lañuy legge gënte tox bay mandi bisub kërok la soxna faati daan saroko awna kër ga dal di kaan motax mudur khalifa modu faati yal nako cheikh bamba fajala jaati kërok la yaay jërno moy wali mata saroxe awna akilam akimata xabon bu noppé mag la jël wa kaba fo lañ ko jitalé fa kër faraka ba ñoo ñaay na jaay cierna jo tagal ma su doon ca baawon te abal ko rewma lolay lelu domam jettu du cierno ba mu juddo mo far ko tuddé cierno yalla na yalla may ko mboti cierno bi jaay cheikh ballu ki mo am bi xarno fekkon na cheikh aliou bay ba daga fukki ñoom ak yar fete kër gu mag kërok la jox daga je sunu mam cierno muy hadiyam ak lum na ton kërarno mbokki serigne touba ya and ak cierno mu wodule te gadul fa dayno mam cierno seral ko ngaram lillah bané ko le nga gis lu reuy billahi gannaaw ngeureum li la santi baambe ngir baña dendak te fane gi lambay ngir ajma ten tanor di wo murid ya la non duma di dekkate murid ya ken di ko ne xal may ko mbollem keur ga mu xoss te sen bir xaju gaddu ngol ga kerek la ten lakle keur ga tak djundum ya ak sabar ya lepp lak chamamat la ñak ndom bak tang tubab ya wal batiku dal koy sank xamna fa ay at delu sante soya fofa di ker mamam defar na tol ya fobe la dekkale baraw tamir ya ak tiñe na falu ci walu mam ya mu sante bak ngir bëgg yokku l'islam ak bëgg adiya di dem ci mam da ci mama la baal di walwali di yebulu ziyara ñepp jal jali serigne aliou la koy dikkel ci am ma rawna am xel mané su ko xibar mané su ko xel gën na fay wata ki no walu farda ak yi watir serigne aliou way farda talu bi mu gërem ci muy xaritam moko jëndal wata ba joxadam kërok serigne mamadou diou mom ndiou la ñëk dem kërëm di bër mo jabu mu jox damam ak ñanan tu zona na ko dana dol bagor gare na delu

ñuna ko deet mu dolli ñetti témer kërok la wal bati gu jaay lambaay fanaan ba ci doyaak sereer sa naasaay kërok la wañ fukki junni ak ñaar ak yaari fas ak fukki xari ak yaar ak yetti yëkk ak gileem bu bam kërok la xam ni yor na mbooti bam bam dellu see ba baax ca ngoon la woote taalu bu yëpp ñëw mu seere laati ne leen na ngeen ma seere maa ngi santaat Cheikh Bamba ak maam jërno waxu nu fay baat ne jërno Diouf jàngal muqaddimaati wa innama al a'malu binniyaat ngir bañu teen jàppee fa ne gi lambaay lii la doon bañ waaye maa di seen mbaay alhamdulilah saxoo naa cont lañ ma digoon fes na ba mel ni jant lii doy na luy doy doy na fii fi dunia alaxira koy raw bi xayri sunyaa kon maa ngi daal di wëy fanaani njaare yokk Serigne Touba ni tax ni du ma yeem kërok ba muy dem ànd naa ay fukuraas yu gëm Serigne Touba Mouridouane Sass kërok Serigne Mbaye Diouf la sas yóbbal ba jox na ko loo xam ni xamee sun limba kërok ba Cheikh Ali yendoo njaabi moo toog wàññaa ma nga rangooy caabi seeraale woon kër mu la fee kër marta te juba jub du foon du naan du karta joxe na ñaari piisi mbasañ ak perkaal ak yaari piisi baxa jox ko fa gaal ak ñaari duuseeni laj ko lañ muy sikki di jox ko Cheikh Bamba li gën ci mbakke Cheikh Ibra Fall Ngéégué wa Modou Faadi ak yorno Diouf noo sant woon ni Faadi Cheikh Ibra Fall Ngéégué wa Modou Faadi ak yorno Diouf ñoo sant woon ni Faadi Serigne Aliou Wan fa baat ab Cheikh la dencoon na doom ja fekke woon ne ndey la Serigne Aliou Sey demoon na Cheikh la moomit jëloon na doom ja waaju Cheikh la Serigne Mamar Diouf Cheikh la dem na jaayeem ànd ak Serigne Aliou Diouf moo jëreem kërok ba ñuy nuyoo Fataakhi Diourbel Cheikh Bamba tijil na ko yaari wurmbal Serigne Mamar Dia Cheikh la woon laabe moo ko nuyool Bamba te daawul waabe Serigne Mamar Dia Cheikh la woon layaabe moo ko nuyool Bamba te daawul waabe kërok la dellu yeesalaan jébbal ga jébbal ko lu mu yoroon mu yokku baraka kër la Cheikh Bamba defal ko kéemaan dellu ko wax kéemaan julee di kéemaan Cheikh Ibra Fall la Bamba dal di woolu ndaw ya di niig niigi mu romb loolu ni leen su neen xamoon ne ndaw lu yegg jëlee fa ay junni mu dal di lagg gaaye ne waqet fardajeeg Cheikh Ibra ak Abdoulaye Khare ni ziare xayra Bamba ne leen laaj leen koyeeri jaxate su dekki woon tey lu ma wax mu faqati dadi ne Cheikh Aliou yaag Cheikh Ibra yàlla digal na ma ci yeen tey sukura yàlla digal na ma ci yeen tey ataaya ak berna yoo xam ni amul fa gaaya kaasi danaa leen ki defal loo xam ni kenn manu koo def ku dul man mi yoon ni kërok la Cheikh Ibra ne kesa la ga mu tàngu lool ba munta jàpp xala ga Cheikh Bamba gëdd ko mu dal koy delloo Cheikh Abdoulaye Khare ne ko maa ko yeyoo tàngoo wi ak diisaay wi ak sawara wi maa ko yeyoo man doo mi la joor maa rawe Cheikh Bamba naa leen sawaraw xadduniyaa ak sawaraw laaxira doona duniyaa
wenduma lagati te duñ degande yowmal khiyam sakantuma gisete dal dina casta sansa muqrasma def ca barada ba te ngab xalam nga na yalla jeglen lama tay ñeriñ la ragal malor ja jamulen ngir yalla te kuma sop doto haram ni rayni te kuma sopit ma duwal jinaani yi lama yalla digalon ci yeen ñaar yeweekulen delu du ngeen dem final dal dina sheikhaliou djouf so delo nga wut fa ay tabal yu bax yalla yoxama dar si lama rsayere bama ne doyna ndax ma tecce teeya kërok la sheikh aliou fartok jurbel diko leggeyal bamba bam ne delo sheikh bamba woko bis ne bang ya doyna tere yi ñoy sa sere indal janna harafu nek soppina ko ñendi fi jannatin yakula sok ngay mande te so deme lambay garab ya suufa ak ñax ya ak nit ñafam ci sisa bur yalla moko bind kenn bindul ko te mo la bolé ak mom te kenn ma mul ko man lako yalla deg kum ne akum naqari yow la ko denk kum ne akum naqari la teñ ba gon gisay rakibat dunya wa ukhra ya ko am dajje kun lambala lambo lambe na la lambay sude mbalat sango ko sang sey gay cheikh bamba nan ko yowmal qiyamati dana la sigal sigal sa mbok ya ba ngay lam yegal cheikh bamba jox nako fam bu bam bopam mu musume ci yaramam ngir bopam bole ke su so xamni mo gole ne ko nga fete woko ndax nga yem ne ko nga yobulo ko dunya ak ukhra fo mana tol no dafal la busra delu ti bar suuf le mu jox mbolo ne len na ngeen santa borom yare ma kerek ba cheikh aliou ñi be touba bu mala sol te di ci suuf sa boba deglu lu ma wax la bamba fa jurubel delu ci lambay gaay na ko lambal mu lamb dak ay xaba nak ay jooni ak naari goor ak gaayu neex yoni lambay ne noot ken sakku la digale muy lamb tay lambe di war de yale chamaamat la cierno yenne woko laajal ma ibrahima sallamako mo nga fa wosi yobbu darul muqtar ne ko nga sanciar ko te bul fa parti lepp lu rapone fi na dal di yesa ning ba barak lak bu xar nga lak lal bo fi gis mu yaq mba te matlo jëndal benen wutal fa diko fatlu kero la jox mam ciorno fukki jinni ak la li weñ yo xamni dun len genné kero la dal di wut fa baytillah yi sin basan ak walor lillah.

Wasidi Mukhtar Kerawlan Cheikh Matar Mbaye Kayre Cheikh Babacar Tiergal Ñilé ko séré Al Hadji Bunna Arafang di soosi Ñilé ngi nant ñanga Cheikh ci soosi bañ ñi ñu ak Cheikh Bamba fi sar sara dalen ne sant len bu baax man sana ni lillahi wa rasuli abalani bin ayni zali gidakna ki tanakh ak dayman ñepp ngi may ziyara yor iman yeñama da ziyar tagas ganar tagalena len ak lu xeto bakar inal lazina takila sarsara la bam wax bole nga don ziyara inal lazina takila sarsara la bam wax bole nga don ziyara cheikh bamba ne gaay di kon sarsara ziyara da takko nano bakar bisub kero hadiye yem yit bamba esu ko lim naria nare ne ma wali wala fena fokanga ay wali anta sheikh ali yo wala fena ay wali tawa lokay geureum ba may ko soxna sa tuddu fati fal yeureum ko moy doomi cheikh masamba fal mom sanjara mo sere won yebal ga xamna ca dara bamba ko nan mok soxna ummi sama do la bole won feral fa tuba def ko do cheikh bamba jox ko fa kero ab lettre mu jox ko cheikh masamba fal gir titer kero la cheikh masamba fal yer lettre ba daliko yebal dom ya gir titer ba may nako kër gu baax fone gi baame ngir sant bamba ak baye ba delu lambay ngam nga lam ja def mane su ko xibar da da len bi la deglu ma wax la bam deme jolof yaay fek serigne touba baye ko lambay cheikh babacar tiergal laanal baba fasante ne wolere ngir cheikh touba akanyuna cheikh modulo mom dagana mo fekki won bamba gabon te sorina bañ la nuyo serigne ba noddi julli cheikh yep ñew sappe di wajjal julli serigne aliou diouf taxaw ga sappe su ñeek sa ñeek ni way lapp cheikh saada talla ak ci dal koy ñoddi delo ta gannaaw kutu fam ko ñodde bañ sel mari cheikh babacar tiergal ne ko sudol ma saada talla duma daan wallahi kon julli gi tay moy yaqku ah sanallahu ne kon ma yaqku mo ne ko man ay rak andiul ma addi la andi jolof nangul ma mo ne ko man ay rak andiul ma addi la andi jolof nangul ma penki mi bayna mam serigne billah

mastema veru paraham yara mama mastema veru nen ege ginehna wajuna anti farvel yara mam jaram veru paraham naho deyo nogi detam jaraham dana detam nañu banan bamandi yaay mbambul antam no kajil ci kandi ñeppang mastable gey basanum foto foti gona taaje naalum yow geeyi de amna penku so baatan ya kal nga wa yeeri yow bayo fujore may kal nga may nga bayay ndande ibalindi Giyana sokhla lañu ya don sokhna danan ngeum galam bi doomi sokhna giyani sokhla lañu ya don sokhna danan ngeum galam bi doomi sokhna mo dag giyani seen doom na meng girere ga seen yow so doom na seen mo dag giyani yeb seen doom bi qadam ni gon te kay xey yow so doom bi yaram mo tax ligen ni sene dom di xadam di gonte ke xeyo sa dom di yaram ya tax ligen ñep sene dom xeex budul ko na yow no nga dam bay so takal la ligen ni bu sabay xawna ara mel na la yalla bi ali takal la ligen ni bu sabala xawna ara mel na la yalla bi ali di tuddu jani dom di tuddu bamba aram nangir mom rek atan yendo yow ya di busa beeli nyako changay ndaka nga jox sangon jox nay gay ya dag jigen ni seni dom demen ya dag jigen ni ñepp ya dag jigen ni lamaso ay malfa ni sali awza bunu to am ni gelba ya dag jigen ni lamaso ay malfa ni soli awza bunu so am ni jarfa jigen ni dañ da gar di wodoy sotte gor ni di baxa ñoy rof ropi ya sutral awre bindi jote mbacke nga men na ndar jaba ngay juuti lam fa gete ndar kam ci ndoni yon ngo ko waatu ba nga de ci ndoni lam ba ja de ndar jam ci ndoni yon ngo ko waatu ba nga de ci ndoni yaara mam jaara ko ham jaara ma ya tawal so do ma re gama yaara mam jaara ko makama ya kawal jalat bisu qiyama ya ramam ja ko ay karma ya kawal sado ma fi ayal ma ya ramam ja fi fajajo ya kawal sado ba chunajo ya ramam ja ko amida ya kawal sado ma amida

0: ci ay sam ci dine ndal nga ñamul ak bawat ak fiin ci gel nga cyallu abi budday mam bala hayta yeru gan bilay ya do ba kep ku se to ci makke bu ne dine yalla debal ko barke wa makke sa ñankar makke beeri leer nga leen ñepp nga dox war wa makke sa ñankar makke beeri leeram gele ñepp nga dox di war dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajor ak jaamu dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajor ak jaamu ñada falo ñe don borom mi daara amu ñu won ku melne doomi jaara ñada falo ñe don borom mi daara amu ñu won ku melne doomi jaara malinda bakki jariñ du jaaxal gelu malim lim dag du tax ma jeexal malinda bakki jariñ du jaaxal gelu malim lim dag du tax ma jeexal jariñ ma ma jaay magam ci saayir te mo ko jeexal dabal ko kaadir dabar na makke sanj saam toj ma sare taw yaa yoon jirina al bezere cheikh rafati doyna khalifa bamma ko jeexal ay malamam jeebo so bambo yon musa mudim arona yon la fi cheikh yaw salena cheikhante bamma ko ma yon ibal moko joxon daru salamatan burji la ko defon mi dale ku baga songo mo am ko barla daane rakam dari nyaabyo broni ki imam mamba ko ci akal jeli af ko imam suba ci genang mo no di on jakka te du gude mo ina abila iraka ya rakam ye ci ar jaro balla jaro mamba to hon daw yu daw xi biro kaya nga ci akal be bal fa ja akal ci ina be ndaro ma so ni la koy taxal ci akal tam bakke tonna alif jorel no fi way wa mali fa na dural yaram nga ak ikam ya ak taram ba amu ci wa mbake bu serign nga ciadal serign ma sam mbake ciar ma bamba ko ci xal yalla yokkan ma yaram nga ak ikam ya ak taram ba ak ñetti kali ni ro ci ak bamba ciadal serign ahmed ndum be mbake mo ka debar so ko ju anu barke mo da andal muli ci ak ci jaari andir bele tuba do may ñaan ya serign muhammadu kare li fofti mamba ko ci akal muy bangi nambol di sogna ciuran sogna bugaat ak pof di jambalon bu don ci koy ndon di cheikh balla jor men ci ni saasal ñakay sukkal diko dawal di amal bu den ci len juram xamul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam serin mamar kuna mu am fulla mamba ko may may du tuke ci allah am di akhlan bu ban ku on terbiya ca def param tawi ca ban ko tarqiya ibra bare ci na makke bare manda ngeen ci xale de bi ngere jagle gren bu yalla mbar ma boole ci xoyatu war ak dine rana doole ibra bare ci na makke bare serin ma mar pela ay qari tu bamba sura alon bamba de far xolam bi serin ma mar pela ay qari tu bamba sura alon bamba de wal xolam ba ab de xlo am bu bon ke te jamba kuwe dela yaka dagon te ganar ure bare te na makke be bambangi en te khale fi ngere yalla yalla han bur yalla mer ma bor chaga de ngara din era na dale seri amar makke a seri amar bal mo len defal ñepp mu len may bal ahmed jozi makke abdul qadir seri mama astu seri bamba gere rakam seri makke serin sayido mune fulena gana am tawidu serin mamar yebo serin balaje molan jabar fiqal serin maduje yalla gore kam kam mure mo fi andam chamam serin makke sedu mamaram jabar nga wa makke de farum busobe bayari askere le rewni joge jabar nga makke de farum busobe bayari askere le rewni joge ndaw si ni taaro na dana si mbake mbake musobe ndax ma am fa barke alaaji mbake buro kuye diine ya ko dabar ya tax mu dem kelfen am te ala ay na makke dem madina boola tuba kay ba raw ne diine am tahtum sidaka wa huwa mutadi bana sangak sangi dunilo mina yara kemina serin masamba koji janol mushama da shekh bamba jabal malagla li madh li jabar ki jamu digal ta alum akbawal anjamu shekh bamba bam taale nak baleri joli mo xamne ko yolli def da wali shekh bamba bam taale baleri joli mo xamne ko yolli def daan wali mu dal taal shekh ibn lampioni mu dal jeti ndar di boonu wa mu dal na shekh ibn lampioni mu dal jeti ndar di boola shekh rabal mu de bu ko tagale ngir ay mayam mu de ko tudale xam na kat kel mu de ko kay faale mama ka faale re mi da kay faale rakam seri sari bal mo sel seri mama ngole gamam ga sel ma samba bal mu ken daul faale mama ka faale mu dem di bawal di yaale shekhon bal mu de bu ko kay faale mama ka faale tay badal kay faale masila bal mor mo masila bal mon muti ko kay faale masila bal ma won fa bay ci faaleel mor jojo bal bamba taxon ñu xam leen cheikh yara bal cheikh mara bal cheikh mar bal mo len jabar jabar serigne ousmane bal cheikh mar bal khayay serigne ma jare bal mo tax bawal di len ciara di yaal cheikh ngada bal xamna serigne ma mar bal ci lambe xol yi bamba mo ko daal cheikh ma jom sa bal khalaani bal baye qalibatu ci am nga ala mo taala bal bejil bal adan bal ali bal ahmad abdullahi bal ken lehi yalla na len serigne dole baye bi jorati tawbatu walin bal ci amad afal ci ahmad atem abd bal serigne madin bal madin ko buru ko nak bamay jole dal serigne barakan bal serigne mamur bal wa zaw jand qarna fi lahwar cheikh madu fal jada mamar marem fal jumaa ngir bel qarna fi lahwar cheikh masair fal ababakar zar cheikh abdul khadir fal ate fule nal cheikh madu fal ganar cheikh masmo cheikh musa fal cheikh madu fal langar ade du moyal cheikh usayl fal cheikh isa fal cheikh modou faal saajo serigne adan faal cheikh ibrahim yaadin faal serigne mamou faal cheikh ibrahim faal mbobel ko bamba kayal yaa cheikh bamba defor nga faale yow ci wani ci deso neena yeleen yaa ma cheikh bamba defor nga faale yow ci wani ci deso neena yeleen yaa cheikh bamba defor nga faale ñaroy ci won ñe ba de so ñeena ñu leen dëgël ma wax la xéer yu ma di sant jop sawal sawar lebal ka war mu fay la jëf sari suleyman jop la bamba wolu baax na cëpp ko top kilu ma samba jop mu ken daawul jobe bamba ko xéxal yemi dal ko jobe baraka bi ahmad jo ma samba xéx na bir jamon na bamba sen hamar job ak sen daodo mama taxon ruunu ki modo serin ma yasin job serin sayer job serin ma tamba khari job cheikh ma job cheikh ma job asu serin ma tar job cheikh ibrahim job magar bu modon jaay job serin ma tar samba ma samba asu serin ma war penda ma jay jona asu serin ma mar job ya ma samba yaaga serigne madlu kala jambar ga serigne hali job makumba njabi cheikh abdullahi job tabe fulene jeri serigne matar anta momang o musa job cheikh modou muxtar job dada hayet cheikh ngaga wanga job serigne aknaan job cheikh modou ndab job sen fahda daset cheikh modou ya job sen fahda daset cheikh modou jayob arna mamar jom jo morda ko jom cheikh lañu hinen joru cheikh modou job to khat serin lañu job mo an job ma tanga job ousman job Cheikh Gore Diop, Habibou Diop, Cheikh Yaay, Cheikh Yaay Diop, Cheikh Amadou Diop, Massaré, Serigne Mignane Diop, Cheikh Modou Amine Diop, Rakaabi Cheikh Diop, Cheikh Modou Diop, Wala Koubaou Tay Diop, Yaramam Jara, Sitam Jaram, Ya Kalal Sadom Rey Karam. Jaramam jara ko am jarama ya tawal sa do mo rey karam dalal ma wax la cheikh idami santu dar ya xamne bamba soye gondi ko siyar cheikh ibra far mo sebu ko siyar bamba ta ko mo ñoo yi santu ga ara cheikh azar mo sebu ko siyar bamba ta ko no mana sandi da ara mom la serin to ba wa won fatu ba dana ko yaade felote ak booba yalla akhil ibrahima maula ka khairan wa minan anina yalla ka akhil ibrahima maula ka khairan wa minan anina bamu dana ka yaale yor bo sem ya jabar ganam sey dafar jabar da ahmed zar salil zar zari zar ang makazar yalla ñu am seen yaatar yamma gassar ma baatu am sa ganar yamma mané adu kaddu mukk fi naar cheikh dumba sar mo tax na sar usman sar am nañu xam xam bu khadija sar yamma dum bakka sar ababakar sar serin serin mangale an li fawxal allah sar serin basir sar ko may sa serin basir serin basir sar serin bazar gan mo ande zar ali zar kulen gan serin mazam zar serin zar zar yanga zar ade bule lan war cheikh bam cheikhul de cheikhul zar madin cheikhul zar ahmed zar bilay zar cheikhul joje zar so bam do khal mo mod mai zar dar zar mamar zar mama ta ko ni men cheikh ganar Sharingi jahana sharingi nazar sharing majib sar sharing umar sar sheikh din sar sheikh mal sar yenkar sharing mukode bar sharing usman bar sharing mazambala baragan bar sharing jahana muniti jaren jiter mirola kujai eren jaramam jaram jaramam ya kawal sudumai karam Yaramam jaram jaram ya kawal sudo may dire jaram khana ya gol sheikh bamba sheikh siwange koy ko jawange en tone dikh la jeexal khana ya gol sheikh bamba sheikh siwange en tone dikh la jeexal dabal na sheikh adam gey babu sheikh madu gey babu sheikh mabbe bayu dane tayang bo tanya jamar ganam te defar jabor ja chamad ji jama jama sari asandi chamad ji jama sari asandi cham sabali al madam sangi chama bakar chamad ji nyadara mama tahon ni mele sambida chamad ji laba sari usman ji makumba ji maruba ji yenen te chamad ji baidam akhamon maam daam chamod jey jay abdu jey madan zaam chamod khuje jey aba aba kar jey chamod salam jey sey isa jey murda ho jey chamod ko madi ma chamod sa sey amar jey sarin madan ba jey sarin musa jey yango ba jey ali jey a'udillah ila shaitan rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جنابي يا اخي امام جارا بسم الله تدمال بي ديو ما تي جوت واخ ما تي تك دي كان محمد فاضل بن قادم رسول بمو واخون تي عرب سي سيرن موسى فريكم سي اي ولف ndax bëgg ñu jangul ñu melé man ñu melé mamam yoyu xam ko bu baax motax ma di tek jëj bi mbolé mo ñi nekk bi al yabqa
1: ak so ak sen su bawa.

0: fete gone mone su ko sam mo rawati na période kon kenn ko nek ci ñom ñaar joxon ma assurance gani bala ñu magal dañuy sul kam ndaw ñi ngeen deg ñu wax itam dama bëggoon yeen autorité yi ngeen dimbalé nu nun ñi ñuy woyé ay kilifa fi ci gox ndax ndaw ñi buñ waccu ci mbeddi mi di def ni ngeen di deg fenen nun ñi no tax ndax dañ né di wax ni leen bayyi leen ñu wax ak ñin wara wax ba bami te su déme ba ba dañ wax ak yeen deglu wu leen nu nak nun dañuy bayyi setan su ba ba na lu ci xew lu ne autorité bi yeené response ndax mbokk ñu wax nako légui goné daanu na fi ba dem ba noor ci bir ndox su dul wona gaawuk ak farlu ndaw ñi bakkan dess te man waxon nako su préfé ni ko bakkan man na fé dess waxon nako daouda somaré mo jité kilimane ni ko bakkan man kon nak su fi déssé nañ xam ni man lima waran wax kon nak autorité yi ba ca gëna kawé président de la république na xam ni li mo fi xewon daw xewat fé ran rapport buñ ko mëna wax ni ko fi li nga fay xew rapport ba du dëgg cheikh tidiane dié ñëw na fi ba jup fi ñu taxaw wañiko ndax dañ ko wan fa nga xamni defal nañ ko ba daal di ñew daal di wañiko dem ni liguey bi excellé ci 80% te fi meuta gut 5% te wax moko tay ndax gis na la bi ndaw nga doona to go tok ci bir palais bi ñi bind ay rapport bi la ci indil na la li xew de tu deug am nga possibilité dugg tu wax xam deug mbir mi deug ndax li ngey ak li ngey di genn ci budget mu jëm ci dekk bi ndax mi ngi ñew wala ñew am nga possibilité bi kon nit ñi waxon dañ daw waxat ren legi nak la ci topi tam moy ginnaw bu ñaané le seigne mohammed muntaka bu baaxa baax sun borom doli ko yagal te doli ko wëral mom yeurmande ji foko takke fa seigne cheikh basirou mi nga xamni nak moy ndawam damay sakku ci mom mom itam ginnaw ñu yor onance sa ñewé wëndeul ba na fa mom lañu dem niko li mo xew no ngi sakku ci mom mu wut ay ndaw ci gox bu ne mu tegg len fa bu dara xewate du diglu wa onance ak wa autorité kesse waye mu diglu ñoñe xamni mo len fa sam ba ci topi tam moy délégation bu fi ñëwëti di wax ci turu onance wala muy wax ci assainissement yi nako boole ay nit ñoñe dem di gisal seen bop bu ko defé mu mëna diglu ay ndawi bopam diglu ngor gi lu ko may ñom dañuy tok nonu rek ñu déw di len rendre compte lañ leen di wax bokut ak li am
1: mango kokoy serigne cheikhuna mbake di kilifa diine fofé ci darul khadim mo doon yëkëti yoy yi kaddu ñi faté nak lu sorewul dara sax darul khadim gogé gox ba amna ñu ci bare ñu jankonté kay jafé jafé fofé fu ci melni kawsara fall ñomit mbënd ma ngi leen di commencé indi li jafé jafé ngiraani nit ñi ngi commencé dundu ay jafé jafé nak rawatina bassin bobé ñu fa dooron ñu nak jamono ji nak ma nga yaball wut ci askan wi té itam wóor dina lool ci njabot ga fa yéwo inshallah loli dinañu ci delsi ñeneen ñu commencé dundu ay jafé jafé ci nawet bi di quartier mam binte ñom sax nenañ la leen te gëna metti nak liñu dégg ko neew ñuy tuddu yenn gox yi naan ñay amé jafé jafé wala kilifa yi difa dem neena nak fekkul leen ci ndax ay atangi ñukoy dundu kenn musu fa taxaw massawul leen te saasu ne dañuy genn te nawetu ren bi buñu leen jappali wul yaakar nañu ni liñ daan dacc nawet yi la wess rek lañuy dajjar ñenn ñu yéwo fa fété quartier ba seen ay kaddu ñu and do tewlu leen
2: ndox mi daal nga xamné heure bu nawet joté rek daanaka dañuy genné suñu tor ñun ñepp ñun ñi fi nekk am cité bi fi nekk xayna sax fim tol ni manam melna ni xawna wañe waye likoy yok dal moy bu tawé ba paré manam ñi nga xamné xayna dañuy bidé di jël ndox bi diko sañu bi nga xamné dañu japp nañ ni manam fi la ndox ko rek am wala yenn say ndox mi nga xamné mom moy wacce ci télé ba ñi ñu sonal ci bari lool dal bokku na ci jafé jafé bi nga xamné mom ñu gëna am mom sax ané nak mom li mo fi am am c'est la première fois sax manam mu taw xayna ñu tollu fi té gënni waye danaka sax ané mom dañuy dal di genn suñu tan ñi ñun ñi nga xamné ño nekk ci wa bu féké né jappalé woon dañ nañ dundat lu mel non lool mom xamna ko dégéné amuñ benn jappalé dal wala benn autorité bu ci taxaw dal deug yalla jafé jafé bu ñu té ñun liñu jaxal ci ndox mi moy heure bu amé du autorité du kenn ko xamné dana fi taxaw sox sax ñu def li nga def manam tal caméra wala mu xol wala mu ñëw def interview wala dal ñun dal ñoy jël suñu matukaay wa loolu loolu mo amul benn autorité bo xamanteni ñu wax deug fa yalla dana fi taxaw sax massawu ñu wala mu xol sox ñu ñëw wala dal secteur bi yépp dañu genn ba ci kër gi sa ginnaw ni dafa genn secteur bi yépp mo nga no genn daw ba ci terrasse bu ma la doon won ci gennon ci secteur ci dal manam secteur bi dal benn kër bis mom ci gattaw té nek na ci digg deug marché mam bint daaru minam ñi fi ci wërt kat kat ñu wëti passé ci xadim mon ci mu taa ci wërt marché mam bint rek amul ben bo xamanteni bi mëna ci andi pompe lu dut daw ci daw sax ñun ñoo dof def ay mathématiques bañ andi ci ben pompe waye ñu dem manigancé ba pompe bi sax ñu ko indi won do no mu jindi jëlé ba xamne xawna ma jaxase sax ki mako joxon ci ay carte
3: man ma ci loola jafé jafé ndox mom at mu jot dañ koy am mom ñun jigeen ñi nak ñun ñoo ci gëna tit mom ndax ñun nga xamne dañoo yor suñu bagage ci suñu biir yi nek at mu jot ñuy gënne ak duggal di gënne ak duggal bi daaw dañ ko mujj jël bagage yépp bayiko ci ndox mi rek yamale am ko ñak ndax mu mujj na mëna tuñ ci dara ndax roñ bi di dem ak di ñew mujj nañu sapp ba mu tuñ ni ñu baye bagage rek mu xojé ci ndox mi ba suñu ñi wax ak yow mi neeg yam nekkon daaw ba ren neeg ba tay daanaka na meloon na la mel ba paré nak ñu am ci jafé jafé ay dekkendo ndax ci nekk ni dembu doong ñi ngi doon wi de am ndox diko indi fi ci mbedd mi leg nak bu aksi won fi day dugg ci kër gi té bu duggé ci kër gi mëna wala duggat ci nigi ñu sonnat amaat ay jafé jafé rek ci kër lañ ko jëlé woon té ko ci raxol bi ci mbéd mi ñuy wërsi jëm ci suñu kër wa am ci tamit dañ ci am dem ba amalé ci ay jafé jafé dëkkëndo.

di jotali kaddu yi nga xamne kon mi ngi baw ci njitu ron president Bassirou Diomaye Diakhar Faye batay lu jëm ci arcop bi nga xamne kon ma ngay deggal lu jëm ci walu procédure bo xamne ko jëm na ci RTP yene kay bi ne mise au point don ay leral yo xamne kon mi ngi jëm ci walu ko marché bu jëm na ci walu colonie de vacances 2026 na tangoy des sorti lu mel le ben yene kay bi 2 minutes pour lire l'essentiel ma nga ci Sénégal gi nga xamne kon neena jéxal na tak lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon moy jëm ci walu ko defonté ko ci walu politique sul natangoy danaka lañ mënon lepp def nañu ko ca waye tam askanu day ñom son nañu lool danaka kan moy wax seen ay mbir jafé jafé yu ñing ko ci dunu yene kay bi xey feccal ci app natal le soleil quotidien yene kay bis bu mom nañu jagle lu jëm ci walu ko garap journée nationale de l'arbre yene kay bi ne lu jëm ci walu ko jëmbeul yi naka la mëna ba gën ko mëna dundal ki xamu ma di ilmani jori ji al aminu lo ma nga won demb ci daru salam ci ñoro yene kay bi ne lu jëm ci walu ko taxaway bi loolé war nañ ko mëna xolaat naka lañ koy défé lu jëm ci walu ko jëmbeul gi nam baxna lool waye naka fexé ba gën diko samitam dara gënu ko ci yene kay bi xey feccal natal ilmani jori ji ak lu jëm ci jotaay bi ñong ko amal ci lool le parlementaire quotidien yene kay ñaari fan lañuy waxal né parce que les patriotes ci jaara jolof ak lako wër yene kay bi né tête bu mu ci bo xamné kon tête nañu ko Ousmane Sonko ñuma andal ci bir taw bi yene kay bi xey del sat ci lu jëm ci walu ko jotaay bu ñu mel lenen lo xamné kon némé ko war nañu ko ci Dakar Times quotidien ma nga ci walu ko taxaway bu fofé ci tiadé lu jëm ci walu ko yaqati go xamné kon mo mel nañu ko walu ko guerre go xamné ko def nañu ko ci ay fat bakkan yo xamné kon danaka xex doono adama yi mom ñi nga xamné ko ñoo ci liggé am nañ ci liggé bu mak ndax nak lañ fay jëfé doona lo xamné kon metti na ci yene kay bi né jamono ji kay bari na ci ño xamné kon ñi nga yëk seen ay cadeau bëgg rek ñu indi ay safara ci walu wudu mel Sonko ma ngay tuumal Diomaye ci lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamné kon ay pexé yu mo ngoy def ngir mëna tass pass def yene kay bi né mom Ousmane Sonko mo xamné lu melni rek jamono ji ré pexé Diomaye moy fexé naka la mëna def ba tass li nga xamné kon mom modi parti pasteur bi yene kay bi del sa batay ci li nga xamné kon mo xew ci ndure ni yene kay bi ñu xamal né kër Abi Ndour ak restaurant bi nga xamné kon mom mom danaka aw sawara mo fa jaar lak na lepp yene kay bi ne lak la go xamne kon gu metti la batay sunna tango yi ñoo del ci wat di net lu jëm ci walu mel le Dakar wa quotidien yene kay batay ma nga ca lu jëm ci walu ka taxaway ak ciow li nga xamne kon amna ci digënté Mari Teuw Ñaan ak ñen ci langue politique yene kay bi ne kay mayante wonul dara rawati ci digëntem ak Amidou Anne yene kay bi batay del sa ci lu jëm ci walu ko ciow la ak la nga xamne kon mo ci aju gam ko deng nga ci yene kay bi di rew bi mo xey du no xibar na kay ñanga ci walu ko waccaal ginaaw Touba tuawone ci mu toll ni kay danaka mënono wax na ñi di influenceur yi ñom ñepp day ci mu toll ni day ñëg leen di artu yene kay bi ne ni ko Touba defé won ci magal gi noné la ko tuawone defé li nga xamni ko doon koy génné té doon lo xamni ko lu jekk la ñi nekk ci réseaux sociaux yi ñëg leen di artu ngir ñu man ci am na baye xel yene kay bi mo xey du ko netti Abi Ndour mi nga xamni ko restaurant bi xamni kon Abis Garden lañu ko tuddé yene kay bi ne danaka limbu takku ci ay millions ñak nako ci l'informateur quotidien yene kay ma nga ci walu Paris ak lu jëm ci walu ko mbell mi fatale go xamne kon mu ñay ci seen koy fatale Sénégal yi dañu wara xam deug deug lan mo xew ci li xam kon momo de momel askar yi yene kay bi ne ba taxal bo xamne kon genn nako mi ngi sakku ci wa off nak ngir del lu jëm ci walu ko mbir mi mom ñu gën ci ubi seen gën gënu xolaat lu jëm ci walu wi nak lay man nak gëna mëna leral lu jëm ci walu askan seenu kan nekkin lu jëm ci ab ferme intégré fofé ci Touba yene kay bi xey di xamal nguur gi mi ngi ci wetu xarit général de Mourita ngir lu jëm ci walu ko lolé di taxaway bi yéné bi ñu mën ko matalé lu jëm ci walu élection territoriale 2027 naka lañ mëna défaat ba jëm ci walu ka taxaway bi nga xamné kon fast track lañ ko bëggé yéné kay bi né pasté fi mu toll li dé mom ma ngay gëna taxawal appay jëm may wa kiray ñom nak fi mu toll ñom itam ñi ngay gëna yakal ci ray bankal yéné kay bi né ciola met ci lol l'évidence quotidien yéné kay del sen batay ci lu jëm ci walu ka taxaway yi nga xamné kon ki di dé ci fal mom dé ma ngay wone ak taxaway mu jëm ci walu ka liggéey bu ma ngi ci amal yene kay bi mo xey di net lu mel sun natangoy levé ba tay del sen lu ci Abdoulaye Wilane mi nga xamne moy porte parole du parti socialiste moy xamle rek ni lu jëm ci walu ko politique bi dafa wara do lo xamne kon luy jappale askan wi len lu jëm ci walu ko taxaway bi ak parti socialiste ak sen liguey mom Abdoulaye Wilane di ca leral grand panel quotidien yene kay ma nga batay ci ay leral yenen yo xamne kon Cheikh Tidiane Thiam mom nak ma nga ci wote ci ak audit go xamne kon beug na ko ci lu jëm ci walu ko marché bu colonie de vacances 2026 bu RTP bi yene kay bi ne fi mu toll ni kay ciola bari na ci lol lolé nak luy bari beug nañu leral ko révélation quotidien yene kay ma nga ci Sonko mi nga xamne nak fi mu toll ni day lu jëm

0: lu defante ba fi mu tol tambale ko tek ci soufu jam kay la tambale di wote yene kay bi mo xey di fessel lu mel sun natango yenen ba tay di critique ñom ñanga ca jomay sonko bi nga xamne rek fi mu tol ni kay man na wax ne langue politique kay ñom ño ci gëna ragne ko mayante wuñ dal seen digënte yene kay bi ne ci ci pan ndaw la ñi di wa pasteur su ñom nak fi mu tol ni danaka man na wax ne day ñom ñoko wa kiray kenn ku ci ne jangay wone sa doole sa morom yene kay bi ba tay des wax ki lu jëm ci walu ciow li nek seen digënte le verdi quotidien batay mangi ci présidence de la république ak ciow li nga xamné kon yene kay bi né mi ngi ci langue politique marito ñaan yene kay bi né jamono ji nga xamné kon directeur de cabinet bu njitu rewmi mom né day wacc na ci langue politique yene kay bi né kay fi mu tolni ciow lo bari na ci lool le quotidien yene kay mangi ci digënté kiray pasteur ak lu jëm ci walu ko xex bi nga xamné kon ñanga ci kenn ku ci né yaangi wone sa doore ni ke tay ji yene kay bi né session extraordinaire bu assemblée nationale ba facile lu ko ubi jomay yene kay bi né momitam tambale na lu jëm ci gëna yakale parti bi di kiray bi nga xamne kon sos nako bu yagul yene kay bi di solo mom batay ma nga ci mega meeting bi nga xamne kon amal nañu ko ci dara jo ak ci linguer parce que ko don taxawu sonko yene kay bi ne nak sampati nak ki xamne kon mom modi el malik ndjay mu nek bour ba jorof yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu kan natal bi ak meeting ba fa ndor amal kiray yene kay bi ne ñom itam ñanga ci maye wuñu dara parti bi jomay bi yene kay bi ne ñom itam fimu toll li de ñinga ci lenn ci walu dekk kaw yi ak lenn ci li xam moddi koñ yi fu ci ne ñu nga fay dugg ngir gëna yakale bankasse parti bi direct news quotidien yene kay di ci fal lañu fassé ne di wanal walu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamni kon mu ko ci def wat du ko xamni kon mu ngi fatte ay jaar jaaram way tam jëm ci walu ka taxaway yi nga xamni kon sobu na ci ngir lu jëm ci yene ka jitu rem man ko matare batay sunu natangoy di ko fessel lu neul sunu natangoy yene di en relève ñinga batay ci walu ka kiray ka ciow yi nga xamni kon amna seen digënté ak ñi di pasteur du quotidien yene kay batay ci ay session extraordinaire bu assemblée nationale ba ci rek bi ne naka wat bi nga xamne kon na mu gëna gaawé na mu gëna bari non lañ ko fassiyene amalé fukki fan ci wër uul di tay ji la assemblée nationale ubbi ay buntam yene kay bi ne may ñu dara parti bi ci nguur gi ak ñi ñu andal l'indépendant quotidien yene kay mi nga ca CRD gam ko keur mam Eladji gu ca Thiès yene kay bi ne kay ñi xam ko ñom ñoo di jabatu ñu jigen ñom day ñangay wajal lu jëm ci walu ko bes bi ak matwa yu fassiyene nako ca jël sunu natango yi ñoo xey di fassal lu jëm ci walu ko waccawé ak yéne jam nañ ko yor yor quotidien yéne kay ni ginnaw décret dakk yi sonko fi mu toll ni kay mayul dara jomay yéne kay bi ne kay jamono ji mu féké wolu la bopam deugentane kay na japp besum élection yi ngir rek mëna dem ci mbagn gatché record quotidien yéne kay mo ngi xibar nénu walum tagat yaram Idrissa Gana Gueye dem na motalé ki yokku ko équipe nationale bi nga xamné kon danaka lepp la ci ëpp ma nga ci Arab Saoudite yéne kay bi ne ginnaw Koulibaly Mendy ak Sadio Gana dem na motalé len yene kay bi mo xey du ko fessel batay tribune sport ma nga cipp UEFA bi nga xamne kon la mu bëgg rek moy fi mu toll ni doxal ni ko ci aduna bi di Gianni Infantino mom nak lañ bëgg luñu bat ay biram xol deug deug tuuma yi nga xamne kon moy galu ci kam lan la ci def ak lu ci def point app sport yene kay bi nenu kan U23 Serigne Saliou Dia tambali na lu jëm ci walu regroupement bi nga xamne kon jëm na ci walu ko waccay bi nga xamne kon jëm na ci walu liste bu ñëk bi jëm ci walu coupe d'Afrique bobé xali yi matalu fuk ak ñaaf ko ci ñettar yene kay bi xey di fessel lu jëm ci seen walu ko taxaway yene kay bi mo koy diko netti batay le Dakar sport mu batay ma nga ci Gana Gueye bi nga xamne kon neena ci walu ko mercato bi Idrissa Gana Gueye yene kay bi ne jamono ji kay ma nga ci Arabie Saoudite équipe bi di Al Diriyah ñoko jël mbokk yi ne kay ngok li yeluk insha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
3: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye
4: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi loli moy patch gi tej xibaaru guddigi ñu def ak fatale ci li ci gënon na fess
2: groupe de communication
5: université cheikh ahmadou bamba
4: tay di juroom ñenti fan bañu amale maglu touba geek legi waye fi ci touba chauffeur ci rawati na ñi daw ci digënte mbacké touba fañu adjon pass ba ci ñeen fukki dërëm ak juroom ben fukk batay ñanga ca ndax fu waye wacc jamono ji ñeen fukk ngay joxe rawati na nak trajet bi nga xamni da nga daan jugge mbacke jëm ba tuub jëm ba marché okas daan fay ñaar ko legui nak garaf lañ lay yamal nga fay ñaar fi ku boy wañer bi ko yit ñaari tracé lañ koy def mu dikk la juroom ñett fukk aller retour bi dila dikk ci témer ak juroom ben fukk loolu nak client yi ne ci kaw tali bi diko naqaru nak bëggoon nañu laaj kilifa yi loolu fiñ ko tek ndax jamono ji ay jafé jafé yi metté metté lañuy jankontel loolu ñuy def buñu sukkandiko ci kiñ toftal ci ki leen jité muy président regroupement bi muy cheikhuna ndjay mi vice président bi ne loolu sefor ci def teguñu ko fenn te kep kuñ ci jappantel ba ñew ci ñoomit dinañu ko régler te itam loolu ñuy def dañ koy def di laqatu ndax santuñu ko kenn mom ki leen rek di vice président bi di cheikhuna ndjay kaddu yi leral limu ci yëkëti tewlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi tambali bi taw bi door fi la ci dekk bu sel bi de Touba commencé jural jafé jafé askan wi fi ne loolu nak ñene fofé ci quartier Daru Khadim na reen gile nak ay jafé jafé yi metté metté tambalé yi nuyo ci ndax at yi la wessu da nañu jankonté ak am bënd way reen gi la ca rax moy ay liggéey ñu fa door ay kan yu mag yu ñu fa gas commencé sol ndox ba fess del gëna nak gëna am gëna leena jaaxal loolu nak ñu ne ñi ngi ci wo kilifa yi ñu jappalé leen rawati nak ki leen di jëw reen gi di Cheikh Tidiane Dieye lu ko moy rek dañu bayyi goné ya ñu réglé ko ci seeni manin téwlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi batay ñuy dund jafé jafé ndox di wa ngiraneen jamono ji nak bassin bañ fa doorona tambalé ball commencé sonal askan wo ñu ci bare bare nak jamono ji ne ñi ngay dund ay jafé jafé lool yi dinañu ci delsi wat ñeneen nit ñuy dund ay jafé jafé ndox di ñaan dañu nekk fofé ci quartier Mam Bint di ab gox bu ne batay fi la ci Touba ñu ne nak ñom la leen te gëna metti moy mbënd mi biñ koy jankontel ak légui gisunu ci genn kilifa gu taxaw jappal leen wala mu def ci ay pexé bañu mëna tagal ak mom lool yi nak dafa law ba ca marché ba waral délégué quartier ba di Modou Agne itam ay jafé jafé yi metté metti lañ cey jangontel ñoo ñi ñepp téwul ngeen leen ci biir jotaay xibaar yi wax nañ it ci lu jëm ci walu financement Ablaye Der di kili Abdoulaye Niane di directeur général Der ne fi la ci gox bi ne dana def kamtulay carton ba jappalé soxna yi ci lu jëm ci walu financement loolu mën ko xamné demb fofé ci sanci Daru Salam ya bako Modou Diop di dalal téwul ngeen ko ci biir jotaay xibaar yi mbokk yi li tek nañu ci jangatu Baye Cheikh tay gi mu ñew ak ñun ci lu jëm ci walu magal geek milliards yi fi wacce ak mbolo mi fi dajje te loolu du am genn jeexantel ci dëkk bi ndax sa suñu démé jafé di fess del ak ndox mu ñak ak itam yeneeni jafé jëm ci walu transport tewlu ngeen ko ci biir jotaay xibaar yi li ci yene kay lañ ko tejje ak Pape Sayar Mbay di leen jox dig dajje inshallah rabbi suba ci xibaaru dig ba ci gi nga tek Pape Sayar Mbay di sante di gërem Baylat Sall mi ñu newaloon ci machine bi Mohamedou Mustapha Ndiaye leen doon jotali xibaar yi rédaction bu radio ICAP nonu ñu leen ko waxe suba leen ñi lañ leen di jotali watal xibaar yi borom jamm te kumu dal nañu defal jamm sutura ak teranga barke borom dekk biñu ñaan addo ngeen di tewlu jere ngeen def.

mu jabal xamal na dem yow la ñeel ya iniman wayamam anta la kayamat jibiru mawamam mas na dem yamam gon seen di was moy iniman wayamam yonen bo go fa tilan ne ko talal ma sax ne teel mu ñew mu dal di koy metel dana ko wajal dem yamam ma dal di jo japp gelim fa brax la tet mu di koy yim yonen dana ko kay doom ma stay ma gën klaw yamam yonen ma japp ci blogom na tay ma gën klaw woom dem ko xarit bu di jégé ci sun borom ak wayamam e dak la yamas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yamam idak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huma wa fi ardi yamam mas na ko dolli ma lenen tebul ma den celit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yamam huma ma shama nisab ñey gëna metti ay xaar te seen lami ye ñu ko go ñoy waxi ne wax ko yamam mu reg ma te mbokk xiif te bul dagal it ne ko kiif te dekk say dekk ale xiif haram na wax ko waa yamam doole ka te maas ba suur bul denc bul lekk bu tuur gannaaw da nga lekk ba suur wudal ko xiif fa waa yamam ku wopp nit di ko leel bur yàlla fa nga di leel ca ñami aljama xamal lii yombuloo ko fa yamam te boo mayee julit mu naan bur yàlla nandal la ji naan min naa yi kawsara ji naan yay teeru mustapha am yamam ku sànga julit malaan bur yàlla sàng la yi malaan xariiri jannati nga daan ca teeru bee wax ko yamam ku suturaa awray julit bur yàlla def laa xariit sa yawra ji su ko wisiit yowmal xiyaab wax ko yamam boo wu ñi lee julit ayib bur yàlla wu ñi say ayib gaayu lay laab kay mbër ma wax ko waa yamam te boo xasee bokkum julit mbaa di nga ngañ ñaa julit def na la jëng naarigaat te jën na lii jaru ko wan te boo xasee mbokkum julit mbaa di nga ngañ ab julit def na la jëng naarigaat te jën na lii jaru ko wan ñu dégg nee malaaka teew rëboo bindam lépp di teew malaaka fab la ñëpp jiiw diwee sa jëf yen na jëfam yow bul nelaw ba naa xureet ngir ruugalee mu ne xoreet mbolem njaboot ga di la seet te duñ ca man maas naari nga jëm aljana nga jëm bul reeba képp yow jahiim fee jàllagoo ko bul xaram bu lekk maas yow wu lewu bul naan maas naan bu lewu bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yamam bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul ko fa yam bur yàlla la muy jëkk a laaj lu dagg jéef lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yamam bu lewulee doo mën a wéyi sa yànnamboo duñ mën a wéyi coroo nga gis ku jooy na wéyi bala coroo nga ñam yawam na nga yërëm lu sa boroom te deer yërëm kat say moroom niriw mën a maasa jaroom a jër ma ndém raw naw yaman xamal maa soomal xiyaab yaan na na jinni farñi baam subaan la tudd wenn ngaam wadaj na duniyaat ñam logon coroom lu muur bi ndéeba tey jaan jaanga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way too yañu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana far way tooña ak ñeleen di far wéyta bi naari bul di far way tooñ ci atte fa yamam maas na ngay lekkalaal te nga dalaa bul ko di laal lum tuuti tuuti bul jalaal kon da nga raw waa yamam negam da ngay jëndey dinaar kii mairi cun nit ci dinaar ci ndox mu sellu nit dinaar aljuma dellaal fa yamam ne ma maas bul koy ragal ndem tooñu loo jaru ragal ngir deem na am caay nga ñiin muñal te wax ko waa yamam bul fàtte maas yow sa boroom foo ma di nekk moo la moom bul sagganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yamam foo ne maas na ngay xalaat ne gattiraat du mën a faat loo atte na nga koy mën a waat demal di atte fa yamam foo nekk deel sa xoo sikkar